0: un ayetum.
1: Moro moro e u se se e koko mang mke ngango e kumaya sa mko program ke atong ya am e ke koko mang mke wa mi farafani strama sik mang am ko program e ta a jet e ka u se se ke ang ya ka e ke ke wolang ma e em wa ya sika mak ya tum kom kuma hum sika mak tum kom kuma mko ya ku ke ti u se se ke he ang ya ka e ke ke wola skola me wola e ye he ngu ke avasi ka skola ke koko manga ngwa tse pangi kho i gese thati ngwa kau ta wala nge i dui avasi ta nga si ya nga na kha wa ko i ka thola to mhm ta ke ke i ke ma sa wa yere mi ya na der ta fers ni kha ke he do a ke i ka nga ke wala
2: mamara ho o koma na xka fm de ke ke de ko to ik kan hem boren dat ik ook kom ago Jeremia 31 vers 9 keer. Nee dit te komen dat de ngama tretam. Kehem kui khama kere ko takoe khane sena go khamki. Tam khama tso ko tako kungtswa go. Ama tso ko tako kungtswa go ka busi di ngwa sa ko mate ntwa de kwa tsene ding ga ok. Tra khama tso wana kha khama si tswa go kehem koka sai se gudin gaki kem kuyi khama khuwa tama gobe na go tswa gobe khamde hanu no aki khama ngate no khama me kate khama khane ma kem kuyi khamde ma no a khom kem tswe to kho khama kaya kha ana kho eno khama khatlo a go tse a thomje khama yom khama thoma no ho khoma khom tswe a tswe dima kham ta hengo cha ang ko khamango tego nga wa o tsana dia ki ta ko khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ki khama mo sa ka tswe ke hem tswi kham kham tswam ki do ke tsana kha ta tsa etete khama ke tsam si ye go sa ka tlo khama ncam kwa na sika kane ma ncam te a ke hem tswi kham nga kwa na ka tswa kwa ta kwa

cam mecesica sieveri e tiki amahan din babadra doen comacamski cricritatina, te borisi conca camen, si bori e triago, te monicanzunga. Veta ania gitai cu caracunca clo amquena, a gratin presidential ramaposa, caicu anizi amborunga tesina hota camski, tuquena a to caico, caicu ania giswiri caico. Ko kwaha ma parlamente ke ikisite ko ham anije aswe kata afsetan komiti eta kisen kuna khana anije ki jarok aiji bapira ji ji anya ma khati tseka ka te kai ku ji anya ma ko kun senta tsu vita anya ki te ko kai ka ko kuna kapstat ki tina khana he a kara he president em ansu ko ta sina he article 8 9 ta ti te Panel mbapira e kwara insi he, khasi he e kheri sen vere kai kuji kun sen ve tam. Komitie na ingye tin vye ke ki veta anya ki khana he e kai ku anijia wakrati. Presidente ma kwisa khasi ya ko te ko kwisa uji a kha di tam. Matlanga komisi kwena kai he ngisi ka khawana khanyam sina ku kun tati. Kwisi ka huwa mua hi kwisi ya swe ta Tri aniki hasin undersuk directorat ye kurikara jaruk aya a khainka ta kunka kuna ai deke amkhuna kim commissioner kai kujia tsoni sa tse kunkara ko han o ikwe mborunga asesa aniki tehi lieutenant general Dumisani kumalo no seisi kuna amdeta jaruk are kim na ewa khwe ya ha kyangara khwa di jaruk ka nya a Na ko zauka dango a dineo mo kwele siki khasi nahi prekhedir siya ahen borunga a tsewni sa sisa tati amkwena gim. Kwa karakhuwa mwoy kwe siya swe ta kli kai tien kwen e kwama tamsika komisina kai stego khana anijia swe ka go. Vusimusi ket mahlala da gris na gohan borunga a tau ni saha a sina khan ya kwe a. No firi e wak ae hina tau kai ka wa yonis berga ki tinki. Khana e jia tchunya kwe tin inen der tak u khiste si ka ana kai ka kwe ke ki siya ko te tam. Kai si tchunya kha si e te sina tin tam di huwa mua hi kwe siya tau kara swe ta tin kwe na. Khana he en e ji oji ki ofu wak e ki si wa uro ko te gwe tam. Matlala matresika ewa kwenye haa tia kwe ngiku mborunga a o kaiki kongu kongu mborunga zi tesin ta tehi amdik eka awe sensi kwe tibuho tobezane. Pesa khedia unduma ya kwe zewu sibuyoni no tzii tahi kwe a singi maku bengim. Matlala matresika ewa kwenye haa. Kham ai kwe si ndeta nukunga ku mborunga ji kha tesi na hi kwe kumita Musa ke kamanu di kho mabu sila ta kwa yingu

0: Bora sinki o anisika chua khatin Africa onji kopi bora bako kwe Morocco ki tesina teki Burkina Faso enji yen nolo sika wina na tin Casablanca ta tite ngawe ki khere o khaji group wo create tesina tin ki tembi khatlana go e yeka karatin khasi yen 20 ka minute si o siki pende e karatin group B wo create ki ifer kesi Tanzania e dwe yen sika wina na tim. South Africa si glako Spanye kwa kara kwa iti Rabat ta kiti. Nga osiki khana he Morocco umu sindeta mkama te siki te kata. Ti siyewe ribori si khiri oe. Kame te ki siyako ahri kama de kwa te kubori siya te kumago. Ekska FM ki.
1: Kim cawala gitik de ya wali mke sibiri ge eska FM tawala magyan kumbugun gawa eska FM evitan gyatan kumika ke muhammi yamin arverten moyo Aka kawi cik digi ng parlamen ay ng agya o kuya president Cyril Ramaphosa ka ay gya kong kong gusun u khatea yang cik digi ng hao kuya gani kuna kong kong kulay ang cik digi ng kundisan Afsetang ay kumiti at cik digi ng halaman nga da gida tra kong kong gusun u Vikoman aga chong gani kunan ki mani gida cha u ang nga wadangan Hofu ingi ng kapsta di ay kuna gi ng yata ki yi agi ak kam kam wiso tisa ka he president jik digi ng gwe tisa war gani kuna wansan diwi digi kam sen u artikel Nekhen tak tak ay panil verslaha ka ang hei teni gi ang wasnga gani kuna kwa n Veke ya gan ke kan komiti e khawit tamni sik digi chukun ng tisa ka ang hei gigi tisa ua ak ka ka hong yi agi kam sen Hong president a jik digi ng hong o khateya ua laya ng ay gani kuna Maklanga komisi gya kalatua kalakam ka anke yi ng hetik digi cha o kuya le angya wa aida aya gani kunan. Komisi teni gya ng hetik onir sugun khali mangas teni gya ong at kama kun nga le tenan general Dumaseni Kumalo ke tik digi viko mako siji gya ng yi ng hewi sik digi choke pangatlan ulan. Kulay ang sik digi wana ngay gya o malin aga chuch aga malin aga wisa kama kwe ka ansi gya kamsung wang atakawan sik digi awan. Jinon, makwela, brakadir yang higi giga kamsang u, kulang ayang nga ingon. Kulang nga chus sebe sa yang cik digi avu si musika at maklalan, ke cik digi viko makofiri yang higi digi cuki pangitlan kule ang ki Johannesburg ay gani kuna yi a odag digi aga inan diartak ki akhestes, ke avu ay gani nga disigia sebe sa ngayong kule ya ang. Kan ngaw siga sing atik di gige kong ang kulang atu sobisa sing gaya kamsa wa magtalaan ka ang he yatik di gaya uang kulang o kakla ya sik di gaya chuki wana ung ang ngawang kulang ay krisi tik kwaang na giga tu chang wan ka instin ni gaya kamsa wa tabeko tabu yane kitik di bisa di kawang gaya uwa jaw si bu yone kitik di gaya maso gaya kawang gaya uwan senki maku bong ay gani kuna ka ang he sing gaya kamsa ko sing kulang ay chongon magtala sing gaya kamsa ni teki kan ngaw si kan cik digi tenet kali u ya cuk kan cik digi awan cakane kan hei teni gya seng teki cik digi da cuki wa yi ng hei digi cuki pangan kulang gya wa musa ka kanan ke cik digi tiago mabu sela ke jungi ya hei gya wan tabik seng zuma kan hei kulang ayan 520 si cik digi cuki wana ngawi kumisala a khestes ke tursen 22 ka te tsig ke yanyar ke tursen 24 ka gani kunan ke tsig tswa ke ge ga tsu tsa tswa mtsang ai fasi bafana bafana sorry bayana bayana kang hi atsig ge tsu ke ge lang ng ka ge ya wa dami ai gani kunan ke Morocco Africa nation beker ai gani kunan gyala ka tsig ge ke mas panika ang tsig ge ya wa Burkina Faso ke yen nol ke gani kuna kwa n kang higya wa ng agan hong kola si. Tembi klaha nan ya ang he tig digi ng hongge ng yeni ke inan 20 manita ang aya chong ng kang isigya kamsa nga ng aga gani kuna ka ang hikawita mani gulub biye ke ifur ke siyen tig digi chuk ng ma Tanzania ke 2 yen ke gani kuna kwa n. South Africa ay dami Spanish

Yes, tike ngolo nwa kwi kwa kaka kwa veke a ngwa ke veke a ngwa chi a ya chwa ngung. Msere ke sire ngante kawa yena tuyentak ke konke Radu XKFM. Koko mga ngke a uha siwa khara da sal siye daga nga si kama kuchi nga kawa ha 520 ta du kawa uha sezi ta kam chong hai tudu ta ku nguma ke donor ta kha kam kuin nga ha 720 ta du ha 5 khara da sal siye ta kam chota ni tudu ta ku Freida kha kam kuin nga ha 720 ta du ha 6 khara da sal siye ta kam chok ku Satra da kha koko mang kam kuin nga ha 720 grade Celsius da go ha ni kha kam tho ku son da kha kam khun nga ha 720 da go wa 3 grade Celsius da manda kha kum ha ta gi nga wa nga ta khom kam khun nga yalf da ka kam ko chin ha ka ha 2 grade Celsius da days da kha kam khun nga 14 da go wa ha 2 grade Celsius da woensdag kha Tam tongetru da kuda tam kunga ha 14 da gua ha 6 grade Celsius. Donor da ha tam kunga ha 17 da gua ha 6 grade Celsius. Friday ha tam kunga yena 20 da gua ha 6 grade Celsius. Wa tige ngolin ha kwi kwa kaka kwa ba ke ko him kama ke wa platform tina e ke kimbli tani kuna wa tige ka hum mangun wa kwi ke mkoko ma ayun ke tiusisi ke masa kriyam program yang hewa ka kam kama ya wa ke achanun ke ka ke kam kama

Mekcesika akhiri xama khwandi mbambati radwe nkhama chamski cikri tatina ngati borisi komka chameni ngasi bori ciyago di monika ntsunga emka parte khana tsinza senzi akuyako angratin khana parte emanda ko kunka tatin kwena kim cesika kuye twasina tinzon tlope Jarot Ahem, Hana Partis de Nyam Ka Twinipa, President de Ndeta, Kwe Hasi Kainsen at the Tam, Parti Angaratin Slope, Jarot Aizi, Hazi and Delta Kunsenagurita, Nationals Gongi Tessinatin Kim, Ngosinati Sleko, Tessica Ham Aniki Partis de National Nanguama Anyaki. Wa anizikiti a otaki nom sadla mini hasi zarok aizia kwene pa secretaris general sikara yama kukunka dam emka parte isiki kuyama klo kwez fisim tlangu mkhoja kuyaku angkara tine bori kak angkwena ndeta derba niki kai kuchitesi na tinki kai he chochikara khutu ni sa zaru ni kwe vusimusi ket matlala nfiri amdeta ewa kare khu yin kwena he Johannesburg ki tshunya khu iti 31 Augustus sika siya ko tesin tam kai si tshunya se ne tesin ati tam kwe ango si te ko swe ta ti a khana aniki we oroko tam jiki wofuak eki si te go we tam matlala kre sika ewa khu yin ha ti ya mboro nga jiki a o tsaiki khoya di tong kwa tong ku mboronga tesen ta tehi am ke ka we sense yi khwe te bo go to bjane be sa re te on do ma hi khwe tso si bione no tsi an yanza tehi sienki mo ku beng ta ma hlala ncima e wa qare go hi ha tsakane ta tsite khwe a no tong ka ra kwa yi khwe na si tsong ta tehi khwe na musa ke kana te yi Yeho mabusela ntabiseng zamatam. Borunga ziko zika nguna kitoka yiko hanzi 15-20 kisi. Niko ziyama kuhisi na intuedesin 20-20 okhestesin kwema. Taku yaniyari 20-20 kwirisi kim. Teksi ya tema glorati santako takisin kwena. Gauteng provinsi ki o kwea zabulane. Ntatsane ntiku mborunga jikho ikuyako angkara tim. Tsangese Frida hake sika medrandiki siku kaw kwinti. Santago kwena di provincial kara Gauteng provinsi kikuyama klo kwea. Graham Fritz angkara tim mkoji khana organisasi kikaw nisa kaw anji tshwirika gotam. Teksi amanda klo angkwena kizaru kaya zitama kwa asen ogo. Amtsou nisa nguwako manda hinka ojikim. Tsangesi ha mektsou nisa zaroko kare hi. Ngrigo khoji khajie nyamako kainta anteksi manda ko aungkwenaki. Dukuto jitama nyamako shwiri senu zaroko ajikia ingara kumutitam. Tresika santago kwena wakate. South Africa si porisa ki zawako kwena ina muwako. Kuji hise na teje kom kara se sa nui mboronga je kho tate kwena tam agdi veri khasi no kho wino kia wan e iti ta. Te borisi khiri oe. President de FIFA si dia ji ane Infantino. Anga di manda anya kiti bora di bayer la khama kiti kwena. Kaikuwe Morocco kitesi na tiheyo kasi te karakhao

Metal is in common gang, which is why common salary, common gang, and okay, common one a program. Mang ama te jala, takabi jala, majala, halimi, tam kasin, and co program kaiwa, wa likalu, o tossing, o tia house, like hungawa, kato. Dum kicking, and music, and do that, and listen. Tamania tipa queen, our dum kicking, he taga. Talaka mangum to a single tia, wa name he, moguzilla, likalu. Itamin e sang ang de program kaewa ya kabiki sang hitamin ngumin ta ma kan go tigan wa nay me mugu jila likalu ta ma sing manila tsage ma wujila nay me likalu kan ngui ma wujila ka ta tainawa ta kan ngui ma wujila ka ke muku kuwa ga o o ma khaya ke kasin ma le ke kasin ka o ma ta ba kasin manila tsandwa ma wujila ka go ti twa tam ha wuzala ke tshwan e tasin mo kung nga nga me nga me e tsam tibe de gama sin nga me ma wuzala kwa tho a kalosa he tige tige sin ntin nga ka ma sin dongi to he he ge gai sin kulu man ta tshwan ge ge a tsho ta ta ge wuzala ka ge le kalosin he mo kung nga tas ge sin ge tiwa tsho ge kung tsho wa ka ma sin khasi ka nga na kwa kong ti tsho wuzala a a gamenu da ga menu wati ke to dawa kwa khasi khaba ti ke ka kwetin gu ne yin ndwa awa khasi da kama gu wato wa ta masin tosin da kum ga galuta ka nga ne me ka kwe kwe mke sika sige tuwa kung sige wona ka tosi gwe mke ngine ti kwa yin ngum to ge

0: Germanic awo ndu sing meng Mercedes Benz BM tani ke ngom tho ike sing ta ke ne tho wa gomi ta tu lota ta lota ina ske ngom makundwa yim ke wus la ka sing na khabre ke ke gai thoe gomi ha chike dongi ka mo sing ka wus la kwa chika ngatswa tho ya sing kubang tehat om ke dor pasin chike ga ka thoda ka ti tamo kwem twa tu chika tea ike ke khosam ka ti ekam ke dor pa mahatu wa kwem hatu tewa ka kama sing for belti wa tho tho ba chike wali kalu kat om ke kanu la lota ai firi bugut am khasi chi khang oi ka sing tho ta ngai mi ha koi kam ching kam dyo sing mu ko ko ka ba chike wa dongi kara angu mu chinu ke daluta he ngai mi ha khai ka ba kolosa ka sa swangi ka se wa va ki ma kwatali ali nyu ma sing ke chike ma tu wo zala ka nge wo zala ke manila cha ali nyu nwa o lota he ke khosi he ke kwa da ka sing ali nyu a o kwang kolosa lota pobajilisi ka khotli a ta kwa cha a ta ka kya lika lo musu we tswa ga breken kwin mo go tebe go ga ya tuwa ka ma sing tsi bo zela tete na kewa ka nngwe mo zela tsi ga kewa gaun a pum kum ta nguma ka straktiri tsi e kolosa kwa kwa he tsi ge kolosa jile kwa a ta bitala se motho ke kangu kai ta ma khong biom da ba su kana tsina ge ya tsim khala tsam ke tsi ge sing ya ngi ke tala sang tsamta ya go kitibisi ke wa tla ya ke ferfure ke wa tsho ke kulung ngala magala mang ka tswa ke wa likalo uzla nai me dongi gumi re gaisin tama khung ngami da wata sachim da komi tsam mi da washu
1: moro thonga igwe makam i wisisi e khosa adzuki ka nini ka tse ka ndawolo wisisi makabhanga gqwa kanxela ca mganzi imidalaesinye ngeya tsucho anqhwada khangoxatsikanga uwa dho xakaqani khuna nanaqwatsikanthonxa igikiqonqhe uqomke ngala magalama kaxakantsikangxexe kwewuzila gqwa nqimhe ngedho ka owakwang kangyatu ndinxele gxanqwadzunsatsike vangawa aqwa uqomke tsike kangingqhigqwa ngalamangalama xakadho makamateki tsika mdalesingi kouqomke dhomusosinga kakhewa tsinchumuxhama kwemoku saakalungisa tsike acwake ngqi kamaqamake sika xa mdalesingi kwonqomke tsidzekange xa madhonxa aqani khona maqamake mkelungisa katamteneni aqhamukara tshisalungisaka ke mdalekisini ehe cwake saalalo kake saaqala program tsika nkunke uqwa tamasinteke golokankhyadzi midalesingi dzukake twantamakuduita xa ithunxa igwe
0: majwa qhama kwe midawasu kakhewa kancama ukuthi athi usika kixakwe icathuka ke uwa adalesingithe kixakwe icathuke ting hiqwa likalu yakhewa qulingqwa nemhe mukuwuzi laphathi ningati uchoke chithwa uwa sika maga kama wa problema thi uwa sika maga sing imani yakho saka ta masing takakhewa thi wathi mthing ngiqhama kwe mithungama
1: maja xhama khwe ithunga igwe ki ke tsamike gol he dzumi tale sinkwa ike kwanga ike ka he kangi giyadzu ta masinta ke woli nhe ma ke kintwanga wa i matsigike wana peter ke khong ta ya kwa de ke kwang he mike dzama kwa o ka ungawa ike studio ng ka mkhango xexala nga program ta magitung tisa ike kamo tsidzala sing muku u ka u xenqa wa ike studio ng thonga igwe
0: kamo wa atali peter kawati kawati gichachiami kaqoba ngumlami dawa ta kawichachiami kawakancin kwa khangu qayeti cha khwasami ku kuma nawa tamkuwa ke qabuda sin ka tosima ku limhas angiyaka la ku ngai qhi qhosa lo khoma ngangi kwe e likalo ke qam qam he qati mkhasin qam ga likalo dole sinya musin qam giya ta kaba kuna qinga ichachiami kaqoba ngumlami qane kuna qam midawa peter hekesu mitalesin magisa atami de wicha tsami ta basung sa kham ta ko asung ta tsago lo ke peter sa su ke tsike sa ke tsami nge sa a tsike su kweng ta peter bula kam te tsike mna ke da tsam ko ta matu doctor na tumu sa ngai peter ka masung ya wala kam tsam ke tsika wa skeletor skeletor na likalo ya wuzula na tsaba ke ko tsika tu wa ta matuma ta ka batike tsole ko kama kwe kama su di tsitang mamang kama kama tsitang mutman ta kancin kana tsita masin kan twa kai twa buzila skeleta i en hita ba tholi ka luqonwa ta buzila skeleta ki mugu wati pangi sika maga nga ta masin skeleta skeleta masin kau san kuma ke dawa 100 yar khaliye dia sike una skeleta una wati ki sike 8 twin wati ki ngum Chitwagi wuna mana was glitta wagi ngazi honorti yar halieda. Kakewatiske chuma raimasin. Yansi bangi gum kewatiski gum da hitigi pusi. Pusia tigi a pu selda on kwa. Kawatiga na re skeleta o tiaski gum. Upon our quen our kumsin at a hinga quenin kwe kwe to diskelet essing a kwe skelet essing in the moon. Tamasin tigan kamasinka. Kamu suci gak kuatik ang sehingga bila ditaskel dengan sudah banyak makhluk yang mukuri ya kuatik am gea. Tapi ma, hey, selak eh, hey kia je, mana kuah? Tapi nga, bihali minga, mau na, mungkin nama, oh, cikong aku mengizinka, selak kong kuah. Tama sen, kalian tuh, tisa a ye fro, o a de, o a ba, nga kage cik selak eh, peringi kong kuah, cik selak peringi je kong kuah. Ntse dene kwa kong om dene kwa kong nama saat kwa kwa wuti tama ama de mende wita diwi da giti ami jese kwa mi ki sa diwi nga mek studi mung tama sing sa haka tam peter
2: moro tonga igwe moro mi tali sing
1: matene diwi tan ame tonga igwe ima zala
0: kauti mi de wita kan umo diwi sing ita man kwa diko nga mdala sing etike msiki wana kwa skeleta tia yu kongo kuring etike ta kwa kwa Ici à trois brigues comme vous la cro. Ta ticket pour le gars comme quoi sin ka oua. Ticket ça chouma. Skelet anga vous la tikava à ville. L'autre mouchon de la nuit. Mahouna skelet et ça. Mahouna et to. Ya koi. Et ça ring. T'es un canaille.
2: Tonga igwe. Ta va ville ma m'ti.
0: Notre gama va ville. Pour le gars comme quoi. Tu dois le ma coin. Tu dois la tes amis. Va ville ou ticketing. Na ou. Teki watike singi wuzila skeleta. Tamaseske wuzila shumbu gansa chungwa fiska hengoma tong atai o korosan atai. Hika masinka wa skeleta alota. Tamasin madyuni mtuna skeleta kawa training intalesin. Chibunga na mge giya gondwa mge giya ngeme ke mge nulaka mwute uwa kwe mha nulaka gam u sigama u. Tamko wuzila korosa sa swa vaz. Hatige likalusun mugut unname ki wotute unname hm kagiya kala na eh kwa gome khiya khwe ntwa khate pa khwe atinga singumtinga satunga storm engine ka kwa train awa kaika munun tana singi ka bachi blangere ki game ku kwa sa tswa jikan aga storm engine wotige awujla du daga wujla stien ko ada mugun o kan turning gome ka wachige ma khabre ki da guko o twa mugu o engine ga kan ka kwi daga daga ku engine gomi storm engine watige nga wujla treni hetige barkosin vanga treni ko numa do o twange 8 fena ge wona yage mtima wa treni to dake sada ka kama kwi ta chitwa kashi kuge wujla ga o gon sege maga kayirga o gon ya u gait usin
1: yo tonda igwe Tiga manginge sakwa, tikheka ange nganga, tuta ge nganga kwe, tamazi. Kawa tizala ke atu salungisa duke, tikhisi ke dutene ni tuwa ngayi.
0: Aha, midawa, magiko ite ki treni. Treni ke wa treni, kukukumi na wa dago, o tuwa, aga kakosin, kamuku gu, injini kumi na treni wa. Tama, kamsiwe kumi, tuwa ki ngomukitika na gesinge nye. Naime, dongi, tuhi, da staraha dia wuzela treni ati nkam ke una treni ke mkhwa mutalisin tikam ke ngkoka emishin kwa teti teti koka ta mkoko ti ngam pum ama khiri to dusila tamasin dam ko ko tre dam kama khwe banim ama khwe mi dewecha su sa peter ka wa mugu dibi ka woni tsaki kana tam tsa ngam mi studio ng ko kan ka ke gisin
2: thongba igwe ma ja kama khwe ka se ka ye ka khwe ngi hana jja su ta ka kan
1: Hege mika wakani ntisika Peter genga mkwa kato da mkama kwe muku tika tisika mangao aki studio nunga tilungisa tika nge makwa ngayi.
0: Ya mgesa tika mcha dewita omko dewita talesin ki akwe kwa mge tika nge wali kalu tike treni ke tikuwa tike nge mge usila kwa kwa samge kuba nge heke muku mge mga tika doropa heka tike mtike muna ke tike wa tike wa mkabareke wa engine da ako tike singa mge usila muku okama ti ke gachi kwa mu yanti mugu hauka wa dropa mugu sikama u ta ka koba tiki ka fasi ta ka kai ge masikama manga dake chishimu malung sa ti kaisi ka wa bulung shi bani kuna kai ganwa jukwe ge van a program musa program kaisi ya ti gya kamnui ta kamasin ka juone tai itro sel tem tiu no khwe kamnui
1: itotro selame talis ate kem jitsa sigama
2: itotro selame talis ate mdona ka sigama

0: Kini munada ngege tamke eksi yo muswe ge tamke wola my masika makaya mkopro kharama e msara geni khen ngamte kama sezen tuwe nakke konke radu ekske fem teke akwam teke chishimu wola wola im agalatu mchishimu ta sam agalatu wake ngole teka kashika na mimbi ya kani kuna keka he kulaso uke galavala akama akwa data e
1: Three, I can't quite. Wang xin pin.
2: Nanga,
1: da ka mo ko mo ko ku ke ka bo ko ko ku ma sha ke sha ka ka ko yu ko ka ga shi ku ngi na ko ta ko la ke ka la chu chi ka na ko mo chi twa ko ka ta ko ha ba ka ke ko le o ka wa ka ni ke ku lu ka wa ta twa ke twa ka ke ka o ku mo ka ka wa shi shi ta na ku ka mo ke ka na ka Quaker, Uaga, Kayak, Naka, Mammy Money, Kago, Jago, nga tini cham ke kola nga ya tau wa kawa tini cham ke kola nga kwa takawa wa mua kola wa mtung akawa kwa tini cham ke kola nga tula wa kasa tula ke kichia kichia kongi kau kama kongka kichia kongi kwa kasa duka mko nukua kongka yu tadu kwa kongka Kung gumagamit ka na kung gusto mo, sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tukang ka, kung kung ang gumagamit ka kung sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tukang ka, kung kung ang gumagamit ka kung sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tukang ka, kung kung ang gumagamit ka kung sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tukang ka, kung kung ang gumagamit ka kung sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tukang ka, kung kung ang gumagamit ka kung sinasabi na ang tama kung tao na nandang dugo dugo sinta, kung tao kung tagal ka ay kung tuk I couldn't get the point.
2: I'm going to go to the house.
1: You know, the cow should come, you can't get the cow.

0: Den Eingang mit einer SKFM, den Mittag auch mit einer Flitzinung. MK Partei bitte gegen Ngai Leira, Ngai Jacob Zuma, gegen Kamas nga nga ut an motong zuma yang gecha koi mali sekretaris kuna ke tikisi ka ngia mk party ka tiku koi hadan ka usi ka na party ki nga e ka ki derban ka ni kuna ki jang ka ka layer ska pu ke kuna u ki chi sa tu u kang se kang u chi us ka ng party gecha gi ratna sing mali bongo ga ni kuna ki ga gi o ki tikisi ka ki ka ko pe ma zuma do chala u mk party gecha gi hana kadi ko tsasa nghe ya ke mutin tik o ke fer ke sun komisi zuma ke ka ngwa du zana ya ngwe tuti ne ya gya ko nga tik ko jias den nga ya ka tangu pang nga John Klope ste ne guri nga ko ng leira anas nala jang ke ton ngko sinatin kleko ya ngwe se ko ka fur ser ke MKP gane ka ula nghe o tik ko dri ki iwa ya ngi ngke tsa Presidente Ramaphosa ka plasa pala pala ke e ke senke ti uskan kunisa February 2020 ka kuna kula ke ofa nga modumolo ke do che kamsu ke limpopo kuna ta ke studio ka nga ti uskan ke ko ka ang histati khigi ya gul kam ka ti uskan ying hi kushin e wa Emmanuele David ndili Nasho Joseph ke tanga nga Floriana using si kan kuna ke malbonka ang 5 America dollar ke tsa kwa khate ya ki 2013 sa tsum o gisu gi hana u David ti gisu gi ya gan ka David ng ma tsa ke malip tsa ka o fa ka tsum gisu gi da kam so u 2020 u ge 2020 da ke ti u se ka ng sko ke ya kam na gan ka ma ku ang he ku plasen wa jo ki gan ka ng ku kulit tu ki kapu kuna gisu gi da ti sa tu ke ko ki ya ng ta na ki o sin kum kam ko da du ki dai ge tu la ongge ku to kamo ke jo ta ka ngi ki da organika ng da ya ge cha sing u ya ku ji ka vu yo mo ye li ge ma le bu ga ni ko na ke i ma to ti sa no sing ni sing pru ye ki sing ng kwa sa yi ga ni ka ng ke ma kwa sing he ge jo ti tang ka ng ga ni ka ng da ka u si ka ng mo jo li ke kamo ke jo ke si ga i chwe chi kwa ke ga ni ka ng ge fa si Amerika Presiden dan Donald Trump itu yang mengestratan hermusi duit dan kunya Iran kasih itu kunya sinta duit dan kunya kita juga Trump itu juga kami Fox kita kogan ku angkang himenestra bejalan si sakawa Marco Rubio himenestra amali bongo Scott Peshen setiap sih itu gitu kita ke kunya Iran kat turutin kau jala kau angke barku lah bagi sangka cuan stratan ini dah barku ada pengaka tiko masing presia nghe wanai wa ke 5% ko dan ko ko ka ke tua tak tak dola kan ka Iran ki no sing chiu sika ang sing da sing ke Amerika ki ama ko ke stena ang Omar kan kuna ke komo no tong ke chiu sika ko ne sha ko kun mi an tini fam ko ko tol fum sam kun no SKFM
1: kamekwe sika tini re ama go 3 minutes taking ke kwan timba madira do en kwa matsams ke ke kirita tina Ti bori si kong ka tamen si bori e kiyago ti monikan sunga. MK parte e kiyago ang kratin hana parte iski o siya te ko Jacob Zuma ham ani ki zarup ay zia kong karako parte isi sere ani zia yama ko manda ti sa dam. Parte e ukan e si ka bori ka ang kunandita tlai kwa derbandi ki tes na tiyaki hana kwa uchinza sen zia ang kratin. Awa si ji tresika haa sin oma siri ani ji zao kika kwa na ji akhajie kia inkara manda kukunkata kui he kwa sina ti presidential kara huwa a zaru kaya kukunkata ti kwenam kamdi an parti e tema ko kwe a khe ku kam komisi na ki zaru kaya guta kui ji kwa ati kim zuma mdi kakwa kwa a dudu zane Kui ane ki suri sinati kwa hadi kwenye pa presidente siya koro kaigo tam. Zon tlope nguwa ko daro ti dangwe nguwa mehe homa. Kho ama ko kunko hatati o nkwe siya nasinaro sigongi jitese na kukim. Nko sinati sleko ham ane hee. Zaro tae ziki nasinaro o nkwe ahu emka parte ki tedia kwa nkarako itia haa. Dri di kwena ewa hui hiya ha. President Cyril Ramaphosa mplasi si tsa kumburunga itwede sin 20 February kitesina ina kahe isika modimole isi mukunda kaika oilimpopo kinya msena khata ha kai kujikhajie kumusenu kumusenitati mborunga eu uenyikwena Manuela David Ndlini Naso Joseph na akwedi Damasi a Florenda ta

tsipa ngdoma ko burusiya ko teqo kwena na besa gate ya google to ta chite kapse flag de ki ngdoma ko tina khana he e kha ku ja cese ka wa ka te e a nyama ko daroko plus de khana je at ubina tinki cese ka manda ko ha ko ya vuyo nyoli ta chite ma a karate sere ani khana je khana ki tino kha ku je khana wa ka te Sere acunisa wokhwena khana mwa go tlhao ka ditam. Dri ka di acce sika tsipa a go eko tonga o eko plus e ga si e daro tine ng go di sia go tseka ka kwana a tsunisa khana ke ndiro go ta. Te borise khiri oe. America sin president Donald Trump a ka di strat hormos kwe nkhama din tsedi ke khasi e khavana kha tlhorena go yo jaru tlaita tinta iran nwe khana ane ke tla go tsiya tsan khom kara dingi e din tsedi ke tla go tsi foxi bori kha nkhwa nkhwana na trump ta tesena dingi ku izi twa di se tlo tlo te minister e kha mo tla go te ma to marco rubio tla kana go minister e siri ane e tsedi ka nwa mana go ha Scott Besendita khatsa e tlai kuja Iran mo sendeta kunkara ko ivie ke si oi ke mo ta tin strati e khasi e kholeno tsalo tlai ji na skipa ji ake kun ta tin ji yama ko tshuti ta kwa ngu ya di paro a khasi e tsesi ka 5% de size si ke khurusen ke re khati sere ania ka si ka iteno $80 per vati America quicking e tsebesen ke re tin ta Iran si regering na doka di khana anisika Kai kuji fir inak de stati Amerika ksin deta tesen tatinzi khana kunka gobe tam. E te tin iri borisi khiri oe, kam hai te ki isi ako 12 iri et kamatikwa, te tu borisi ya te komago, ekska FM ki.

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ka be asawe ka kwe zo we.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tsem tla go tana tsa mo a go ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Gose namwa ko platform teniki bakho tsema xkai fmki kunji damasiji bakho ji twaji tem khamiets kapomki ni nyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

0: Come qui si che tu alferi e te che ama quanti bambati la due e cautam schicchi tatina e ti pori si com catamen si bori e triago ti moniganzunga. Parlamente si afsetan come ti e quina cre agratim advocat tandad sani madon sila ho mua hi qui sia sue ani quina ki o si caranga huita. Ka e gasi e te senati in parlamente na doka ane ziki swiri senati in kam ziki. Komiti e na aha di kandidati e kou kubati, parlamente e ki nyua ko zaru kaita. A o kasiki tuna khana ti a dangozi kaitinu. Kwe ane ziki swiri senati, advokat sesi ba loi, kwe sika komisari sesi a madlanga komisi kwena ki haa, kwena swiri sen orotim. Madon Silano advocate Kate of Mayor, ta kheri o kandidati siya korosen aniki siya ko suri senati, o taiki Madon Silano nyekhe khe kujia votim of Mayor siyewe tam. ANC parteye, no tia komitie sikitina khanahe e dorot aiziki suri senati. Gauteng provinsi kitini die a parteye, Ankaratin tse sika amukunda aniki veta di tema ki. Kai kujihisi na kuha ki kuya matati moro kane. Mosu paye muiko kai ku aniziki taho ka indouta ngisiti zaru kaya siya ku khiri guta. Parte ye khana aniki ankaratin khana kia inkawatibim. Tse sika 5.9 milyun randi saisi di seri a zao kasinati Venezuela mwe enge darana tinkim. Dia ang o na Gauteng ki te manko a Solim Simanga anka te khana anisiki khana waka te Zarok aika kwana zi muingo tom ka ino seri zi a zao ka ite kamsiki kwen an oroko ting ka ozi Kau ni saa tzi kwa ite zi a muingo tseka ka ite ta Pori sana kam di kwe a khoti Borunga te a wanana ngi kudia Tawuni saa kwena kainu wako ngae mosol baiki tese na tingi. Pori saa ki kuya manko kwe krespis tati sena ting ankarati. Ngi kujikhaji he tese na ting wansaa siya ta kwea. Aki zawako na teka au aroko seri at angwe go kyan kwa sa kyare tingi. Kho kujikhaji he tese na tingi tamdi kwe kwa ankara kwe di mosol bai mkunda kaika weki. Nkhamadin ezi kisiya ko teta. Te borisi kheri oe. Ukraine nungusiri presidente Vladimir Zelensky anka te kaw ku aniji nge ankhom kai gono Ruslandi si kheku amkwe uka ezi sika tesinati Ukraine si dorope Kiev kie khasi e kain sinago tam. Kwena din o a 17 ki tse sika suse na khata a o tse ki firen fierta na khana he tumwa dim. Zelensky anka te kaw ku zireslan di tse sika yama khwa tin kunka te zi. Kwen an oroko tin ka oji tse unisa kwen za o ko zina te tren zi sino kai o atlo ki hisen tati tam. Ngho zi tse unisa koro e yama ko kaw ka te a sori swiri ka te a kwena he a ko kaw sinango kwa na zi ke hambi a te kim. Te tual firi borisi kheri oe, tame te ki isi ako ien iri amade kwa te ki borisi a te komango, XK FM kim.
1: Tono nondik ngon firi mwente ne XK FM, ni ngumi tanga kwa mwente ngante flit si nonge. Kumuti yang parlamen ni kuji at ki besleti ki advokat Tanda Ziani Madosela, yang he sakit kisi a layer ganika ng, Kau sika besleti sika parlamen gue khut kier ta komitie ngri ko akhas de chis thamsung u i kusung ski hana ko ngda kau sika ngri hana ta ke yang eske sa wa kasi si bulai ki kani ka ng ke chu sika ng he komisaris ya ngamalanga komisi ya madun sele ki advokat ke hof mayira ng kani ka ng ya ying ski chu sistema kani ka ng Madun sela ng hanyi khati kwangsten gistem ke siwa wawai hof mayer a inti gitu gida sengu ke komuti krisi kwa gitu yung hain ka sistem ke parlamen nga kwa di a ki khawti ng kuna ng ta ke khali katli wadkani ka ng ke speaker nga mora kane musupa ya kane ka ngke ka ngake uanga heu ke san ngake kisi ka ngake panga kang kojala parte ngit katro ke tu si kang ya tu di satu 5,9 million randa he Venezuela ngole ti kwa ngke san ngake khaniti kolima malika nang ke uwa tadi alera ko khauteng soli musi manga ke kunta ke ya tu sing ti si ka he ti koma problema ke ngam se pala ti sing kwa sang sing u vetas nga nga nga was to ke sing hi ti ko sing kham ko o strafi ke ti si ka ko ni sa wat kanika Polisa ngte kiti tocha sing ngudi ama kandia ki rof klek lekang ki kondisa kanika ngki restorana nghek kanika ngmosol bai kuna ki veskapu. Polisa ngudi jika nga krispai si kenteng ngke gigira kamsung ko shika ke malik kas ke ro ti kong no ki mosul bai kuna dofu de ti sing te guma ti kwen sing nai ya ga fure sa kang mogin kuna ke kwa ngi fasi ukrani presidenta wa Volodymyr Zelensky ki kin te ke kwagins ko tona ki sin te ma tama ka ke reslani nagu ki tra idro ki tama ka hifu ti tori 17 ki to I firin fiar sa kamu ke kui Zelensky gitu gitu ke hana ke tren stasi kau ini kamu kang kang okran yang hatu tak kui okran gitu gitu kita kini dati satu ke bar kita sen ke bomba kita sen kui

Jeden Gang geht nach SKFM, den Gang geht nach Räumen und der Flitzinonge. Kommati ge hana kunge jangwa iki kwa gixing, atoka tandak zani manduzina hang, his code gechuki nga hata ilair hinga nkwe. Parlament nga hud kirga usikang komite ge kandidati ngwe singe hana uiku singkang he kandidati ge hing singe sawai nga advokat sisi buloi ya nghe tikong nga nga komisari sigi madlanga komisi konas ki sawa mandusani ki advokat kait mhof mayir yang kandidati nga aku ten sige tuki ngayin tiki stema kwa ng madun sali nga tikong nga ku nga kang sige stem hof mayir ang gya kan kaling ng kwa ng ta ANC at kwa krisya ko mo tiwi sa kwa gusto sistema kwa parlamen ng kaya ko mo ti kawit gusto kita hana ta sing ulay ri nga nas nala kalat kongresi fadil ay dim sa parlamen ng kaya hana kung kasi kwa kaya fadil ay dim si kichalo ang parlamen ng ay dim si kam tunas kisors kaya kidrigo ojos de sige veta ng hewa ci kaku giaran kaleng mau kiku thomson ci uska parlamen ke betang tu ngau ta ka ng he satu ng kon ha ngam ci kan tu jangu ta kan ma ki ske chung ha ki kula ngal ng ko ng ta khot ka ka ng ko mu ti ten ge da sing smang ng ha ka dis ko mana ut ng ko chung ach in der tag jare o ti of ut ta kan ng kap sa ti gis ke straf wa ho gang ke drongo kaya ka nga polisa ng mga kalar na ka din si yakit kong kitaw si si din sa straf ng mga kitaw ang saskit tawa ka kwa ng kini kalaya umbakula ng he siyawa in 5 takiyari aw ti drongo strafu yakit wanan kani ka ang kawit dito agiyari ka chuan ng gati usi kaski wanan mga kinaw kang ka lisi sa kula kitaw na sing polisya fala ka dito gira ng kero fakit lang kundi sa November kitaw sin ina tiyunda ki trako na trako kikang ki ka chuan ng kwa ng he polisya ng yitra kaya kwa ng ach en 4 takiyari ser san na meto mo lume ya ng he kigia kwa ng kiski trako mo ka kwa kwa la usya ng gira sing taki la kon na ngalu yanda fusile se ona no la kan itu sendiri yang tunda sana ke strafe ko kau sika sasin ke box lele motolo ke fusi muzi yanda yusi vega de gera so mekanika ngi fasi vier nk kode kangu nguling program ka nga gaki ko andan ke el nino lengo tata ka ang kiti ngo dagang ka kao ng tate niya 40 milyon ni chik kwa gitu gita yakula ang ka tatal ngo kan gatali ngo lin ngay kwa ang jene di chuster lang gitu gita kamsong ko in den ngke el nino kluwa yin ang takta persindi ka akin kamo kwi kang sgiyan ng tate kawa ta tate makalunga ito na ching ngo tangka ching ngang kula ki kondisa ninti en duwen takta ka kwa ang el nino kakang kulak ito kit kali ngawa ke 95 taka kwang el ni nungwa kalenggo kakang gat kakang ang kichi kakit kama ko yung site dila ki Afrika kalenggo at kakit kama ko kitita ang he sangya sangki asir ka ng kuna kang uga kakatin ang kichi ngawa ka VFVP Jean Martin Bauer kung dake ka usigaya kama sang ang muli kika 5-4 taka kang ako yung halimu he asang uchi usika ang sa jalat akay kwa ang ka sang dake ka kalitam ka sentral Amerika ka sa dilik Afrika ka sa dilik Amerika ka gani ka ang sigaya kama sang kalang kutak lakang kwa chik dahil gani ka ang kung humi afi yenigi fagam kulak kama tiyum sam kung nangyikwe daman taliki SKFM.

ka FM na wona tensiva nxeke nekala ke mtsamtsamo senqandwe ke camtsake isa ka umsafite ncana ke siza zathis works ke camtsake xa camtsamo la qhumu qhumu le camtsake ke to camtsake din monete ke chimbo ke xa camtsamo la nje cim titi ya nqa qhamu cha namhla senke xa wa di 50 ke for star ho se se se se ntuna tsa senke camtsamo xa la a qhon camtsake mtsatsho mtsavi xa tswa nqa qale yimde sikhamsinga mtsatiti anqwa he anqwa micaqwa he cha cha ke ushana khamtsari ke mtsapasi mtsatato so ka wishisi ke qala ka mtsake twicara mtsake mtsa cemchume iqale yaqama ke thimbo yami inqaba Vincent Tirino iqala mtsaqanqa mtsa ya program ya ncoca mtsake mtsaqhuma ke wola ya dewa ke thimbo mtsasa program ke nge ncoca mtsa mtsa aqhuma ngi ke wola khamtsa ke dreri dewa ke wola khamtsa ka ke a time to take a ferry game sat it and come to some room and come to a quality could am key community a vision of the sinka key color two cc games and one yeah come to our comes a key three into second to education program yeah commerce and finance and just like it was grabbing it again what don't come to get out we bong on other money yeah and how comes a key titi and do hati ogi 3d arta haki echi mwondo aga wishiki hii msa wula agrumi aki kama mwakala msa bronka so msa sinikala fusta msa aki mwakumata akuma msa mwakumata kakamza msa ngei kumunu kakamu teki kama msa ngei kumunu msa ngei titi anduwa kateni duita waka kakamu kata titi anduwa ya msa ngei msa lanjala aga wishiki nati na kaya msa teki kama msa ngei anka ukuwa au msa kama ukuwa awa msa pasi msa tutu singu koi kala ke himsa program ho khokala ke wisi himsa khwa khwa ke wisi himsa khwa khwa ka kon nam sa rim sa chum sing ma sa moni khwa da chwa sing wa kala ke himsa program a chang sa tutut a khang ke a ti wa ki chim bo himsa wa sa khang nam sa program la kham sa ke fe rim sa sam sa bori kon hum a ti wa ke wale wa siziri ke fun sta kha mai le sing himsa vigi chang ke himsa cham sa ir vigi a kham sa ke o khasa sa mari ram sa sing ke ke wisi himsa khwa a long sa chang khwa thong ngi dongwa ngata atamuto ka ngata kongu khamo khwela vikwama tane ka tsika tsi damsa ngi qala ke mtsatswa khonga mtsapro khatswa o khwe ke mtsatswa khwa e a tsongqa a wa ka wishisi ke o qala mo ntsi ke a gqhe o tsike ka nga sa o tsike a sing na magi a tsane ngo ka vatsa ngqatse ka a tsongqi mtsi magi o da khwe kana ke tsibwa mtsi magi tetse o khwe kana wa ke qala mo ndo mtsi magi tsa ke khwe kana mtsi ma ke tsi ka wishisi ka ndo da ka wa tsike ka apa sia toto ngqatse wa apa sia toto sing ngai ka tisa tsatsa ke ka ke amana wa da ka wishisi na wa khama amana wa ra tsisi na wa to a da ke ka tsotsela a apa sia toto ngai ke tsi ka tsia ka hola da tsia o nga a diwa ka titi ta ko singi tsike a se ka nga o tsike a ngli da ko e a wa na ka tusi a wa amoni e ha dui u singi o tsia diwa ka tsia o tsia diwa ka ngo a wa a titi mondo da ke imse tsoa he a tsoa ke tsimo ai a wa kai afra tsi o anne ntsa tsi ke ke go sisi ke e ka ko nna ke tsinga maka ko nna me tsinga maka ko tama me tama tsima o da ka ko ya tsoka ke qala tsam ke tsima o da ka ko nna ko ya me ke qala tsam ke tsinga ma ka kuma kwa singa tsinga tsi ke tsinga ma tsi ke ko tama ko me kai awa ntsa tsi ka of awa singa ka a duita wa ni si tsatsi tsi ke ka tsom fa qala tsam ka nga ko na nga ka tsom fa qala tsam ke ka kwa tama kana tsam o khale mongwe a wa ntsa tsika ke tsike pa si a

0: zalo chi pa si auto awa thain ka ki chi thung thung ngai ka ki atitya e mam chima ka hawa pa nga atitya e mam chima ka hawa kai chigan wa kang a cha gi ka e ka nga wa no chan wa kang cha gi mana ya e hi awa ni si ka cha gi ma cho tu ka si gan wa ka kona ngam cho tu ka chi gan wa ka mi da ma cho tu chi gan ka ka kona ngam mi da ma tu chi gi jala kang ma ma ma khang ma tu chi gi kha ma mi kang ma khang ma tu chi gi jala mi kang ma kai ta ma cho tu ki problema e ma chi gi ko wa ma cho tu ki problema e ma chi gi ale ko ra ma tu chi gi mi kho khong ka ma panga chi gi ka jala sam chi gi mi khong ko chi gi ma ma bahani kwa ka manghei ke ki quality ma ma khwe nawa chiki kausi ga nowa amsa si ga na chamu si si ko he awa se ka khama chi of kwe he akwa sin ha chi awa ko he anga chi ga na ki kamani ki kanga chwa ngi ki chiki moni ki bahana da mar a ngi si no ka wa a bahani si no ka wa akwa ngi chi ma ki uta ka kona tam ba chi ma ki uta chi ga na ki kanga che ka ngoi kai msa kwa ya kangu kai he kwa akwa ki msa pro ka chwa ngi a wa chi ge pa sim chau sin ngi a wa kang ko i ka e u ji khong ya ko ya u ji khong ma ti sa a ta ma chi gi a gu kwa ka a kwa gu kwa ka ki chi gi kang ya gi fra kwa wa kwa gu kwa ka ki chi gi he ka nga tu du ki ti sa kwa ra ma a kwa tu khale mo nyu sa ngai ka ta ma a kwa du ga ti sa ka ki chi ma ya kon chi ma ki kai chi nga ma ko na ki kwa chi nga ma ya ko na ki ti sa na ma sa sing gi kai ka na chong si si he sa kwa tu tu sa ko i sa o ngai he sa tu tu sa ko i sa sa ngai u sa sing ngai ki ki ko ega ki kuma kama o chige ki te chika a wa o kui ka ega ng mcha pasi mcha singhi mcha pasi mcha sangri kuliti ma ka ki bakano mchi ma o ta chika na ki kuma mchi ma o ta chika na abakani chige atua sa ngri atua nga ngat nga ka atisa chika na wakwa nga ngat nga ka a kulit ka chika na ta ma ka e asa ngri chika nwa he of atisa ka he ka kwa kwa kwa chige a tung kwa ka pa sang ya du te ni sang che na du te ni ti sa chi na sing ka ki ka ma chi la ka ndu a ngwa chang ka chi si ko chi a problem ki ke ya to sa ngi chi he to ko ti sa chi da ngi ka tu to sa chi ndu a ngwa a ni si ta te ti chi na ma ko du ki ti sa chi ki ka ngi wa ka ki ka ma ni ki o chi ma ki o ta ka ki ba kha ni wan ta sa ti ki ti sa a wa chi ja la kha mo ko ti sa wa chi ngau kha mo ko ka e ka na ka mu si si a sekal chi ta ma ke awa wana ka tu si awa sin ngai ka koi ti sa te hum sa ung ke ki koi a khwan khawa he twang o kali sin sin ngai chi gi sin twang o kali sa fistan chi gi sin ma ama twa tum na chi na ta o fa ma tum na chi na ta panga ma ke ya twang ngai chi a ji o chan ki ga panga ke chi ga na wa khawa a mjuma a du ta fra mjuma a du ta gma mjuma a wa tum de ki ama u ti sa chi twa wa mtse ka ngosia wa ke a ngi chi ga no ka ngosia wa ke e a fustan chi ga no he nga ka usia na ka wadzala a ka usia na watu a ta ka e a twa ngi ka ta ma atan twa jiwa ki atan ama chi ga no fatan twa jiwa ka e ki atan kham chi ga ni ne ga no wa ka ma ta ki chi ga na kuma wa ka ma ri chi na jala ta ma ka ngosi ka twa kwa kwa chi ga ka nga pa sa usin kwa ka ka twa kwa kwa chi ga pa si au pa pa pa ba ka ni kwa nga wa ka ta chi ga no awa kana chamchi o kana walau si sigi gachi kai pasi au jala apasi au tua apasi au kuma tagi akase kachi ta maka gya a ta tua unke ki ne chika ma pasi matisa chika noa awa problema e de ng awa sin ka ki mi problema ng o a de ngot ng ka ka ki ka ngosi o ka khamasi ma pasi ma ko sin chika ma pasi ma ko khangu chika ma pasi ma ko thai chika ta ma chike he a o ya to sin he ka wa a tu ti sa ka ta a ngi jiwa of a ngi jiwa changi ka kama a jiwa changi ka ta kham jiwa changi ka gulika jiwa changi ka uno ta chinga ka ndo ka kona nga u chinga ka na ka kona ki khawa ta a tu fi stan ka ki mchima ki o ta ka kona nga mchima ki bhani chika ki ta bu sin ki kala tsam ka e wa ka ka ka a kwa ngi chi ta ma ka ya to fi stan ka ki chi a ka ka nga to a mo chi dengung kawa tsa tsika awa sin de kini mi ka ka kwa chi jala sin na ki pur bir kala mi ta mi hun kwa ki tsa kan kwa ka o ke awa sin he ka kawa chi ke ka ngwa dengung ka ndwa o wa ni si ka tsika de mi hin ki tsa wa khali ma kya ta chi mi ka ka ki tu ka mi ma sin de ka kwa ka ang chi ma pa si ma ko o ma na ka kwa ka ang chi ke ya ki tu ma pa nga ma sin de ka kwa ka ang chi he pa si ka ang ko jala ka tsi ta ka u si an lo ka ang a tsa lam sa ri ka la tsum ge de ki tsum kwa ka e ka ang atia au kui ka e kanga khangu ka e apa sa gua ka ki agun no ki manir ya e yang atla ka ngo to a ta ka e atwa sa ngi chi ya jiwa chi ki ka o Sasingi chigandwa kwa au kwa chige kanga akamukoka. Ta chigandwa a unga waka ta magiku eka gya angaa. Chawe singe ki ina ka chige hi anga watu. Tijala sing atu ta mara akwa wana kwa kage chige hi aful kwa. Ta kama e chige akwa ngon watu agya wana chigandwa ta kawa tijala sing ka e akwa nga ofu la tira unga unge ki. Chigang amatu ni watu chigang amatu ngi ta kang ta jalami ta ka e himi kwa ki kwa kwa jalami. Taka wisi kandwa kanga alongo saaki chwa. Ka ima amoni uwa. Chwa ka ima amoni kama. Chwa ka ima amoni ujala. Chwa ka ima amoni ukama. Chasinka ki kaya chwa ujala chi. Giku ehe halimu nui. Awasi ngaya chikandwa tiki makitawa kwa. Akaichi. Takuma nui. Kei satisa ki chikandwa. Amoni ngama akuna ki ukoya. Awani sika tiki ni. Anga katangu. Tiga cikai ke kum kwa, tapi aku nak ikut kan mana kwa, cikai kalah he, mca seng uci kalah mca sa, hisa kalah aga kita kuna organisasi atau kuna pangacian, tamar a uci kan doa, tapi cuma ke ikat cia, aku cuma ke ikat nga, aman ini kungi kacian doa, tuan ni, aman ini pangacian doa, tapi ke gay, aman ini pangacian, tapi secati sa kita, aman ini pangacian doa, tapi ke kawa a, cakup hingga ke wikoma, ke anggo pangga, he cimu akawa ke kuna. Mjuma si ati sa safra ahun. Wan aki ati tondwa ki panga kona. Aki ati tondwa ki gyan akwa. Aki ati tondwa. Kamandwa. Aki kongu nwana. Ti tondwa yang sa ati sa. Ang safra. Teki kamani hota kuna nga. Mchima ki o. Teka kuna ki nga. Mchima ki o. Teka kuna ki bakhani koi. Teki sa ati sa a. He a nga ati. Teng ki e. Kaki kuna nga. Wa nga ati. Teng ki kai kautwa. Kawatsiki he au. Jala ka ati. Teka watsiki au. Tua ta. Kita sama, cuma ko. Tambah samsa titi yang kau tak kuat. Tui kau mesti tu nak mani terang. Tambah samsa, wah, kita tung sembilan tahun lah. Samsa pro, afit yang mana ke? Wah, fred derat samsa ke kriminal kita lah. Tung ke ekskrim, owner tensia, egi nega.
1: Voetgangers, Wintersdag is korter, en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Exka FM 107 xinxeke negarake mntu esamtsamuza ncumane kuyacamtshaki xalacamume olaxamtshaki thiwe camtshaki ntontarhumanetakem tsaqoma ke tilim kanxoxaqola mntu esake piki nene amtsafuthi encina mntu esake ke olakaqomca emtshaki qumancincum kuyacaca ugqume xhamakhwe ngeemtsatiti yawucaqola kawushena qo nxamtsheke msacamsinge emtsatiti shinge kawushishike msathwica kawushike msapalapala cawa msasingu mtsatiti shinge omtsasingu mtsawolase mtsamanitshwa qhweke wushena mtsamanitshwa cama kawushena olakaxhanxa mtsatake mtsacamsinge pashi msancheke ke okoyi kawushishike e ekana camusise emtsatotowaqhi mtsamanitshwa akhangonxothi xhwenxe o amane qwaqinxothi chwaya e yangitsa xhincakhwe sichwaya e yangitsa amcakhwe senga ke ka wisa na itsa trota akhi tega to itsa ri tsaplani itsa ngaita ke itsa mane tswa o jala tsaka na ka wisa na ko ngamtse mtsa pasim tsa toto o kwenwa tsi tsongwe o toto kanwa tsi tsongwe o toto gu tsi tsongwe o senga ke gandi ya e mtsa tsa tsongwe gandi tsa mtsa gandi tsa panga kai tsa ga tsi ka kancinci tsa ga o kwe ka kancinci tsa ga plani ka kancinci tsa ga ka kancinci tsika e he ka a gwe o tsike ka go nwa tsi tsongwe ka go nwe a o ka khata ke a pasi a jiwa sing u wajiwa ama keke chikang ma ngotu chikang ma kwati chiki ma ma kanwa chi thwa ma trota ko ngwa chi thwa ma trota a sing ma chi thwa ma trota a khangwa ngwa chi thwa ja sing de ki gausi si ke e ko he a nga chwa ko he a ke ngwa sing ko ya panga khama chi si si ke e khawa ngwa chi si ke e a a gumo ngwa unna ni si ta ki ne chi jala ma ki sing chi jala ma ki sa wi sing ki ka e he a chwa aga sing ya chi ga tsa fa toto ka a tlo tsi tsamwe ma kwa e a kwa wa go e a kwa ga chi chi ga ka dui he a to ma ga dui he a kha a ka ke chi ga he a ke kai ko chi ga a ke pa nga ko chi a ke go tlo nwa tsi tsamwe a chi a ne shi go ka o tsi a go ka a tlo nge mchi ma ka nga tsi jala se go mchi ma ke tsa wa khale mo ndo mchi ma pa si ka o jala ka e ke tsi mo no ka wisi ga ndwa wa a kha tse o wa tsa tse ke ke chige he a go khonwa tsi tsangwe he a go diwe a etoto a tsangwa a toto a khangwa a toto a singwa toto a khangwa a go se no tsi jala sang ke a toto a go nwa tsi tsangwe he toto a khulu tsi tsangwe ke a toto a tsangwa ya mtsa sende ke nga ndwa a mana ndwa wa chige ka ntsi tsangwe go diwe nwa a tse tswa ke a tsangwa tsi tsangwe o a khangwa tsi tsangwe ya ya singwa o ya ya go nwa o ya tsangwa a ke tsika chige a tlhonwa go ka go duita tsa tsa go singe ke chige a se go tswa a singe ke ne tshwanwa ngam ka ke khama a o ngam ka ka toya ta ma a tswa nge tshi tshwana ma ya tshwama ni kwa fa tshwama ni kwa o ka o sise ke ya ngotwa qhale mo ndoma ka madzala di ka motswa dzala a qhale mo ngwa sing tshi tshwanwa fa tshing tshi tshwanwa ta ke ne tshi kang kama ti khawa ngo ka jela ti khawa ta mar a tsui to moya ka gising ka ke kama ni khoya ka mo ni jela ya ta nga ndwa ka nga a ti gam tsa nga ndwa ka ntla ka mtsa singo nga ndwa ka ntla ka a banga mtsa gani kona afka khanga mtsa gani kona ta ke mtsima ka ntsa jela ta mtsima tso ti jela ti ke a go tlo nwa ti khanga nge ke ti ka ndwa wa ti ke a ke o wa nga ka tso bon ka tsena ke ti ke he a singa tsi tsonwe ya tsa tsi tsonwe ya ka ngwa tsi tsonwe mo go ngwa tsi tsonwe ka ngwa tsana ka ma aqa tsana ka ma tsoka ka ma ka ka ma amana ya tsi a go go ngwa tsi tsonwe tsi ho tsi a go go tsi tsonwe ka ho tsika ndwa wa tsi jela singa e tsala ke hemtsa a ngoto tsi jela singa e tsala ke mtsa a pa ngwa wa mtsa tu ka ho tsike e ka ng jela mtsa mtsa a kwa ti ka ho tsike e ka ng jela mtsa mtsa a go li tsa ka ho tsike e ka ng tsoma mtsa mtsa tsonwa tamtsa makare he kausi sik e kang mtsa au ko yo kausi mtsa tsahi o mtsa panga ka tamaka tsuwa tsiki ya to mtsa mtsa tsahi tsika no mtsa panga tsiki daga tsuwa tsuma mtsa tamtsa man ya wa ta tsiki a jalam tamtsa man ya wa ta tsiki a to mtsa tamtsa man ya wa ta tsiki sik a tsuma mtsa tsa ngwa tu tsiki se na maram tsa tsa fustan ke mtsima mtsa a to wa tsom tsa tanga a jiwa ko ti tsiki se a wona tsiki daga tsiga tsuma a wona tsiki daga tsiga jala na mara a tsuwa nga tsuwa ke tsika ndo ta nga qali ke usi nota atane a ngoto tsigising tsijala singa tsigada mara a singa tike ne ka tsoa tsike e jala a singa tike tsoa tsike to a singa tike tsoa tsike tsuma ta mara ke ne tsen tsoa jala ta maka tane a tu tsike ka usi nwa ka hinde ke kana tsamu si sim tsa war dir tsike tsa wana tsi khonwe tsi gya a konwa wa he a ka a ya ya kon ha ke tsi o ya khosa a pasi
ya twangam kuya tinova kamu to kang a tinu. Taga eh a don't seem logic on me. Kang at it corner. Kong at it corner. Your toto singa on toto kuna toto goa. Titrana full taking a kafu in siaka of gatgawa tiki ganga at of gatia araka a. Gine, titrana tangua. Kona kai. Kui, or atan hukona, yadan hukona singa, tamaku gago ang. Titrana kakon, or gagwa, titrana kakui. The Tuesday and Wakangang taking on a Tomusisi. I passing a timbo, eh, I wanna pass a kanga tita, eh, I wanna, can a Tomusisi, can a wallow sisi, take a kitty, ah, oh. Wa, Tiganoka and Gumonui, our jala are. Gosigan Wakan, Tijala, Sinkosian, I got it from Kamu, the Gosian, I took Kamu, eh, can a Tomusi can pass him to Panga, and a wallow sisi, can pass him to Kango, and go and hate womb, someone a Panga Ukagi, Kajala Sima. Chima kaham sao kama ka jala simam simam sa panga ka jala simam simam sa ina. Msa ngait kam sa tsi om sa anisit kam sa tsi tiki matung panga tsi om matung tsi. Nama kato ka kausi na kona nama kato ka kausi na kona tsao. Tam sa ang kausi ka na msa anisit kausi ka na ngait kaki msa mani awa. Ta tsi ki at jala msa mani awa ta tsi ki apasi. Sengka ngait kausi na sengka o jala kausi na sengka ama kaki kam sa ae. Ma Mama ni awa, ciki teka kamu. Kamu sak, ay mama ni awa, te ciki adzala. Kamu sak, ay mam cima matang. Teka tua mim, cima matang. Teka pangga mim, cima makanggu. Teka cima mim. Teka ay mak tau jala ciki ay mak dumangu ke ay mak tu probir kuasa. Ciki kamu, mama ni awa. Kau sih nanti ni kawa kau ay he at etia a kaki kakui kat etia a kaki kau ay anu nawa. Ya ang hotu andur ti dama akawana andur ti ang hotu tisa ta akawana tisa ang hotu kwasa ta akawana kwasa ang hotu kausi ka e kang to aw kausi ka ya jala ada maratona ka tusi ta sengka ngo jala ka sengka ngo tuma kausi na sengka ngai ka ki chike e kang akwa chau chike ka makwa ti chike ka makai e ta ma majiwa panga kausi ka e kang jala majiwa panga kausi ka e kang tomi Aku tak senti kan, aku tak senti kakak doha aku na. Cijala senti kan, cijala kan. Kau mesti cakap kamu berarti kan. Teka eh kau cijala asing kata apa? Oh aku nak kau lagi ni cakap kau cijala tamat kau kama. Teka mesti senti kau cijala mesti berarti kan. Teka kau cijala mesti kau kama dam. Kau sih nak kang kala kan? Kau aku lagi senti kan eh kang cijala senti kan kam. Senti kan aku tu aku kam. Teka kui kau. Wajib kang tanya wajib kang okey mung kau wajib tanya kang tua orang tua tengah tanya kah kita kisah kau tanya ati ni wah kita kisah jal ke itu jala cepat dah umsa kita ramca sah wah bau met agam sakit clothes umsa kita ngan bersaing umang hulu lagi kau agam sakit duit agam sakit ini biar tak kamu ni tengah bersaing kau bisanya umsa wala cik dia dari umsa sakit oscar kabinet cik dia agam sakit kau tak wibungo agak ganih

como lo que como un atisique o la evolu o drica que ajunte con radio XK FM toman que tengo que en program y o mali program financial commercial program o la cada que han amigo línea dan no veo program macho o mi Oscar que viene truta en ahí tan programa un se va que con muy ka wala kwa wa drik kwa 5 minuta ta uku a khabya o kwa fa ka wala kwa drik ka gdeya ta khamta un program ka chwan ku age ka ngun hayo kya or lo ngasa kya ki ka wusi si ka he a wa ngos en fitika or ya nga ta de ku a khang e on no kya ki wusi si ka tsi a tu a gala amali or am feel amali ku le ma wa usi khosa a wa tsike he ku a khang ya program ya chung de ku a khang program a tsung da ku an ha ku ya ke ka tsike he a tu a nga a mgoso a qaqama a nga or a mo tsi ku ta ku a khok ya ke ku le te ma wa usi khosa a gu tsa wa a mgoso ke ka ban ta ka ke sit africa ngiya ji khoi e ku a hwe khong a tsike he a tu o tsa tsike tsi me a nwe wa i bile wa tsa tsike hi tu a hwe or khosa kwa a ku tsa a m ku se ka ban ta ke pa tsuna ngiya ji khwa tsi or mo ngeng le ku me a ng hame yi he ka ya kho no wa wana e nga ku le tma pa si wa ng u si khosa yi ngi o no wana sike tsa yi one is kicayi idiwing o cayi cake chi boka usike mboka khongo tla ya program tsana masle simone ko kong mkwa de khongo tla tsa ang te kwa nga ya khuya ka ke tswa da or ka tswa o ka tswa wa tsala sing ka anga ichi ka ali ka ng ang ko ga ke khosa ge ta khosa tswa tsika e heng o si ku atama ngis ka tsiam ke platform tenia ng ta khosa wa ka tso kanga watu ka kuvanga katika akinga watu ka kabitu ka kuvanga a wanaka siwa ka tuwati ka angkale ka ng ka ngkale tuwa naman kapati kwa ngha ike ka tuwajala katika ake longu sa chi o ama kwa ke longu sa heke gaya khrati kaya booma kama ngga khrati kaya booma man kwi khrati naman kwi khrati nika man kwi khrati elf he chi kaka uha katang alikan dai biki ba je khalier talima ke akelongo sa this waqt de passi atso humbe ufen talika ya akelongo sa manka mksinga tske he akelongo sa tsi or amang hai tsi he khata anunga a ekka kan he age ga tske a he hu lankar ye set and next do ni kan he age kanga anga tu probier na li sanka o kaitske ake longu sa yi sal ditni kan rech kare ni or a rech kare ka mara kan kuma ta ta sal a obstacle vis ke a kang mara ka wachike hi a overcome chukula ka asin hi anga a chwa anga a ka ka katuna a yile kung ke tike anga tu o kaitske yi sal dit kan or kum so e hin hetin ga wa e hege sem semukan wa wana ya no khala sike tsa am ka tsuwa tsike he a ke tsu or ga tsuwa tsike he a ke mana a matriki he ke kwa e ke kama university or kama college ka go lengwe sa ka wa tsike no khala is en you ka no khgia a alba tse dunye mo ne dit kan be ufen ntunga baka ke khosa khosa a tse but definitive khosa is dar beta kan ta khosa to tsike hi a putu putu ka tsi nga ba a gana tsola ka asinya a tswa tsa tuka ban through the sun tsi wish is ke ka tsa tu tsi ke ka tu ka baka tsa tu ka baka tu ban ta ka ke set african ko ye mtum kham to nona ile nne to nwa si den nne ma first killing the much patients wala ka asin ya to ko ni ki go alapi ki go up pa pelo he ki ni ki tam ko ki go tam a ke ya ni na ki go tam ma buku ni he go ki to to ko khwa ka ki tsho ya to nga khosa a ke ya tsang ma tsile za koma ta ki ka asin ya ki tsatuna ka a qang me tsho la asin tsi ke he a ni ka tsaka na ukwa ta go vanga ya

hamba womso ya ke tum fitikang ke tam ke wala inta wala wadrika ke akan 20 menit ko radio XK FM tam lang kita ang mayam ke program yo finance and commercial ranen sen program ay kabesin dan program a chanam ta ke kang ko ay te ko ngai ko ya te log sa ko ya ke ka us ka e or tsike hem akramen ngai ka tsoda me ko ngai ka tsoda or ka tsoda hum ka mkhale ka kho ka khongbatu ka khokantu khosa kul tuma ka kamata siam ke platform ne once ka watse ke he ka siam ka watse ke wakan hote for all kame for all me or ta ke gising ya tu o tsi tsi ye no ka ye one ske tsai ka tswatse jala seng ka mali ka khote ka watse ke pas ngobatu khosa wakan hote ka wana watse ko kuma ke kam ke khong ya am program ya tsone ta mona ke tang ke program ya khwesi yang kita tlo program mang no to ke ngo program tsone wa mi o skare bine ti go kama tsam ke program wa se bisi vilong sa ka di go se ta o ya ko mo ke ngalo na ke da se ka mo a te wala e ya wa tsone ta ka pa ne ka tla ka ke bunga wi se se ke ka ke mo a te tsike wala e mo ke bunga ya platform ding ya ding sing mo ke komosi mi ngo bunga ta mo sa ka ta mo sa ka ta itlo lo hong sila

0: tsamme xka fmk tsai ka firie tsamogo tsameng he te tahon firi iri bori e komsa bori firi iri kwe tie te ti tresel ka temum South Africa si u hua komisare si a India ka te a Anil Soklaw ama Departement de Internationale Betrekking kwe wa ka te na mong kuta ko khabana ka sesa ko muta ngwe kung te ya ba te a ki wo shana te khuji kai presidency kuta ko te te o Jacob Zuma ki India ka no ama Zuma ma khame dara gwe ta khuno am dara he amang gupta damakutwa sheta Minister Ronald Lamola Pretoria ki midai ki ngata tse si ka khana ti mung ku ka te departement na na ta khana it anta in ho ji mung ku ka guri ta ngye ti ngwem ki ai president si ko ta ko te ma ta ko ni pa president ma ta aki ka mu shu ka ku ngatim La mola nga te nge si ka khana mungwe te presidensi takono departement dena ngi ake khuwa kwenye ka atuna anja sinu kai presidensi ku tako te mani kwenye pa ma ta che te aki mungu tiko anja sinu kujuko ka hanko mungu mai ka ngu ka cha kungu tenu cha wota te hojim Administrateur National Student na di a nge sire si kao kai tusi Kengani Matibula Msiki ngate Si angka khana Nyama khoku tingwe Kwa tenu mborongga hai khana mungwete Angka natacha kakai gurita Dari kadi angka 2018 statina Anja sinu siri hui Aheka ote am Matibula ngate Ngye ting dari ngwe Kwa ki tuantaka angki Ngusikite tatin kuna Kai kisi yetim Aki kan te ga universite di student de takno fak bonde ji ta kai ansi om ama wikan e keng he ya ko an karatin ki an karaha aki minister ma wo onervisi takno opleding ko nao ka hantem ma te bula miye te keng he kan te ga aki ngisiven te ga deisin de shuri ko na nasfasi si aki kau te di nam anangu doro mai ti nungu ana jisinu barakatem ama ngote Studie kona universiteit di teknologi takno Unisa siki kona inamu kutaku kwa nisiki masuka do kuhe em takno inaya barakata. Inan faifta kakuri Muhammad Sadati Linasia ki khautin o faif kulina iete jeriti kungte aki kungkarati makhe ante ko Pretoria ki Pretoria siutai ka kwenna Mboronga karati na kumiye timu tetu si duwana en aksain kwe e kwa ngati nita si dati aprol tibere senten firen tuwanta khaika khoi tima ke kunga ati yo no si inan si bantak daisen sa si siri yang kutuwa ama ke jiki jire kwe nga fai fukuri anki no kuka iti fai fukuri hem siki kwe ewo ko kaika atunam ana jire kwe ahe doroti nunga ati ya ba he ti aki ku mate te ji mu ko ti ko cha ka kai ta ko du ya na ho ji am ta ko u a ko ri ho ji te sha na ti no ko a mo na te ko no si ki a ya ba ma ti stel sel hen no mo ma ti na stel sel le ka mu ma te ho ji ko u ta an ji bo ri si khri wan Australia si di regering a karati aki khana an sa sinum khaba khaba na ha hernu bar energy tamit te ko question ka gwe ne ka te aki son panel amu guti ko anja shin nga ko ite fabric jiki ho jishin anja ko u ko nga o ji o be sha khit nga o jiki ta ko plastic e jiki no ne iete anja hasara ta o gwe mutetu he khana mu tin to ta ti nga ko ji am ti nga ko ji ken kara ku te nya ma ko ti ken kara ku te no dri ka di ki him ai ma australia si ki ngo sun kara ha ji wo ta ti nu aki an kara iete te u ho ngu si ki ti ngo kham te no kha gwe tin ka australia ha si u energy ji am Si di minister klimaat yang mengibin kebisaan itu tahun energi temu Chris Brown Bowen Kent Beriki yang ada si kena subsidi kerja kagui subsidi kerja kena kati no ko sengko cakuan tadi atas tema cakung karanya mau kuat dan ama angkat Nukwe kana tawusha kamu ngote, nukana mungu magwe, kana ote kutako kai jiki. Nukwe kutako haa, nistien kul siunga okoji anjise te kai kuhem. Bore tuwe, kamhe, takwana faife, amexka FM ki, takwano testa kabana kumogwem.
1: Akhmunite ke kangwa firi ke XKFM yang he ahana mkeng hum wami fresto magombom. South Africa ay komasari si kakla ki India Anil Soklal ta departement di he wanguling na kukwekwa ngkupanga ngawa kai ke chuntivi ke kajigbigi ka ngawam ta kai he chibisikan si gigit agdang a uwa kai he A President Jacob Zuma ke India ina waki ya Zuma ke sikam owa Gupta ay kohm ke kangawa ya satu muku ohm chibisika ng si Kamsung Minister yang he owa Ronald Lamola Pretoria kona ta mahanak ang yakin nga da ke chibisisi kasigita Kamsung umuku ohm tia ngutuwa u kagihun ta department de satu singi ohung ani gechu sika he a uwa vetan ya chonu ku ga ka panga ka wasi gi akam singu ka ga ki ka ke president din e ino ke president din ka kang gechu sika sku gi ka hana wai

ding nga kang ng e tani ka ni ka ng si hani ka kang hm kausi si kang hi a uwa yivi kwa ma ina ba ki ngulin king ku tri kwa ng baiga ku uwa prim nga ba yiku ng yam ta administratiri yang hi uwa ngulin ng akastundu maliku hana kwa sa kilong sang a tlengani matebula ang ngandaki kaninika ng chibisi se si gita tu kamakwe kang kinkule yang igi akundisa ki vikoma ka ng ganang moku o huwana na yakula sim ta kawan ng driki ka ng kamatu zin ahti ni ke statu ke skema ya ng yitu kawahi ahani kwasa matebula ang ngandaki ng direk lang ki kong tak kong vikoma panga ka ng itu wanda kata sikuwa gi ka ng nawa hinda waki investiti hmm stundung hinda waki fagbuni hmm taya na kam manira yang he wa vi koma ka tutu jela ka e ka tu ya khue ta ministry yang he wa to school ka long san ai na ke obli dang ya gu diwi te ke hanam mate bula an nda ke manira ya a wa kong sim ta ka disin ka stundu ni he wa nes fasi wi ya tu sa mu ko o wa na kwa sa blinga ba si o na yi tu sa ga ren in e ngulung sam ya an da kin ka wasi gi akam sun u ga gi ngi stun di hun ke no state yi en wa ke technology en wa ke in visa te ne prin na ba yi ke mulin ko ana ka ya tu sa wana golo kai hi yi te ne atu sam ku galen in e hun long sam ta ina five ta ka wa muhammad sidati ya ngi kamalina sia ke khauti ni kuna ati ke khau five ya jones ke ana ke kastiko ke ke ski wona ngwa ya ke chulin ya tsang kongwam si dat ke pretoria no se bisi tas ge wona king lagin hun aba ka he wa veta yang he wa jigang ko kamang ngoreng king ka wang lin ka aka kung kongwam si dat di april tibizin firin to nda ha tas ge gwa tekin am ki ka e he chulin ya tsang kongwa ka wa he ang point e ga mali ka he wa yinan simin ta ka desin ka kamali ski wona ngwa yam takastiko yang he wa to five in ya chang ta si khoda ki te kum ya gi hu ta bolin gan lon hu so bi sak ang hu kastiko ya ngi jo thamo ki ta ngi da ki ka si du gi ta han ya ki ko lo ko he kam in wa ki he wa vi tak ang ya pang nga wa in wa ki he ku a kham sung u chi hu in wa kum khlong ga ga ni chi hu kin khla chi cha ngi ko thamo ki chang ya ong kula ngteni nguli nunga ngi chike viko man hukua nga hukua nga nga isi kwe tu kama kwe kwa ngasing veta pali nga wa ya chwana si da nga chibisi turu yunga kwa ngem ikolo si Australia mandala ka ohun ken nga hiyata ki yi kaka nini ka ng manira ya tia ngu ki karaka ya ngungum yi gita akla tawa mkuti akla ngum katani gita a uwa amhali ki tam karaka ki panila ya odhau u tani si gita angut ala kwa e fabrika kwa ngachi wisi siku akama ina wake mgosu tani si gihe a waka wisi si ina wake plasi e kapele su se angut ala kama kwe ta veta ya isi gihe kong tani kaninika aka veta ya tani kwa gihe kalukuli si kwa tani sa tuisa o ya chu karaha ya hewa tsamu wa kison panyela prinawa ya o kum ta kawasi gihe akam sing ta kanda chum ke australian agni khuna ta chum ga kaisi ku awuzala tam karaha ta kawasi ge khamsung ko thoda ku a khama ku kawasi ge khamsung no ga gnu ring gi ta tin de ke australian e karaha khuna u ku atama tam ke karaha mulin ka ng ke ministry yang he ku a khamsung ng hu chinji na wa ke karaha vi ko ma crespo wen ta kenabara khuna ya gi hani tang u ta ki subsidy yang ngau si ka si ge akham sung u ten sin khoda ngut la u mali ki kar kha ke hu o ka guzla tam ka ti ka kar kha vi ko ma ge tang ya an ngun de ki chi gan chi gi dang ma kham ak ya mul ngun ka ki manir te ti ya ngui kar kha ke hu guzla tam in wa ki ga gi hu ta tin khoda angut alia kwan yi his kwa chong stin kulun a yi ku bin kama ku ka wuzala ki karaha ki kane kam kem ki gam kun hun ito la si nga sige wula wa fai fam sam kun hun ki kontalim

0: Exka FM 1 nxeke nerada ke mtsa samtsa afite ncindwa ke gicamtsa ke xaxa mchumo yitete xamtsa ke firi ke xamtsa ke 18 manje ke chimbo mtsa ke kuzile ngxoxa mtsa samtsa ye ke tenge ewa firi ro yati ke chimbo wa qhunta lete ke khwenda enqomo ngxumo ke ke diwa kai wa kings of content ke xamtsa ke xaxa mchumo mtsa wala qhumo qhamo ke ya ke enqomo ngxumo ke mtsa 13 wa ya xamtsa we shin wa ya qhamo ke sina qonqa ke tsiki we shike ke mtsa tu tsa ke sina mtsa jiwa chin hi ke ke mtsa tsama sing o mtsa wala samane kwa de ke wishi ke na mtsa qham sing ta ma ke re ke ke na mtsa qham sing ka ta to ke ke na mtsa qham sing ka ta jala ka wishi ke na ta ngai te ke ke kana tsamu shishi o kana wala wishi tsiki a ngotu ngotu no ke ke mania a jala sing sing ke tsiki a kwa tsiki he a kwa he a kwa ngai tsiki a kwa ya qham sing ka ke kana tsamu shishi a pa sa ngai ke ke tsiki ha o jala o jala tsa ka ke mana ya e yang wa jala sing nge ke jala sing nge ke ha kana tsamu shishi kang a gamenga kanga na tsumusisi akwa manga kana tsumusisi a tsama ka wishi kana tsa jiwa sing tsigi he ka ha tsi jela sing tsa jiwa ama ka wishi tsigi tsi jela sing ka wishi kana kon ham tsa tegi tsa tsumusi na e om tsa wala wishi sia e om tsa to a khangwa tsi om tsa to a khain tsigi pa sim tsa ngi ke ke tsama ne wa tsama ne ka ha tsi wishi si om tsama ne tswa a sing ha ka wishi kana wa tega wishi na nga tegi tsa pa sim tsu sing om tsa pa sim tsu jela ina ha tsigi ke ha kha mam tsa ina ha tsigi a to om tsa ram tsa ka tswa asingi ka kana tsumisi ka tswa tsike he tsik jala sing a wana u tsika nga tswa u tsika ka tswa nga ka wisi kana awa a kham sim tsiwi sika no hang ka sing manir ne kwa ma a tsau tsa nga wa tsiki ta ka jala manir ne kwa ma hang a tsa nga tsiki ta ka kha ma nga wa a u ka jala kha ma nga wa se nam tsim tsa titi ya u tsa tsa le gam tsa kuma ke fere tsa tsa ga i tona kha ma ne te ke tsimbo ram tsa sa tsa kwe ta a tsa ta a gam nga mtsa pro ho ka tsa mtsa
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
0: Emtsa hola ke adomi cecwe ke XKV monarten siwa xinxeke neke ke firi qamtse ke nento nokumanita emtsa samtsa kwe kana qhuma ke qama ke aqam qhama sasa aqani khona tsike qhuma ke adu qonqa emtsa wa tsike emtsa ke singa buka ke qwa emtsa ke mo kwa tshoke a ntsa tsa social media ke emtsa singa kawisi ando emtsa ke sa kona he ka nqa qhama ka ke sasa ine ga tsike he ya akhango nqa o tsike ya tu o jala emtsa ka kawisi na qhinta ke ka ehe a thwa o jala a maliki a ntsa tsa a 370 o ka wa maliki ya wa tsa de witega tsa sene ke ka wisi ga namtsa ke singe ka khanyata ke ka e a u zela ka wisi ga ndo ya ntsa tsa tsike ya nga ke a nwa kana tsemusi si a maliki ndo a u zela ka ke zoku a u zela ka ke tsike a tung hwang wana maliki na tsemusi si o sa singe ke a sko wana ka ke akama a id number ka khanyata ke si a am a dawa a ya ngu o si a am a 350 ka a tsiwisika no gam tsasa te ke sasa a don kon ham tsa te ke ka tswa tsike ke gam khama ite ka wa tsiwisika ndwa im tsake singa ka mo mo ko tsum tsake singa ka um tsake saka ke ngoleng ne ka qhinda ke tsiwisika na tswa tsike tsi thing thing te ene ga tsike he a singe ka ntho tsa a sasa ka qani khuna he a dum to to ne ke ka ma wa tsi thing thing tsike he a o a pa si a hong ka wa yi ng sa ka ma ne khwa a tho ka ma kona ka wisi tsike a ntho tsa qani khuna yi hng dui o kon ne a da tsike ko em tsa a ntho to ne ke ma kwa tsu a wa www.sasa.gov.za o mtsa a trofone ke nomer ke a tsa ke 0800 60 0 yen 0 yin yin sedu dat na kong ako na gam chak tuwa sa sa ing was ang hika wisis kaya ngot kong na wa nel ach nel nel ses nel yin nel yin yin wa kausi nam tsake ko him tsang wa ha ko ka wa ha sanga wisana ta sa sa wa kain de ki kausi chike him tsa a o jhele am tsa o tsa to wa tsam tsa tsam tsa sing de ki am tsa to to yunga kausi chike am tsa ga ka tsa ka a sa sa a ya kene khona kausi na kam tsa sa da kausi ne kon ham tsa de kim tsa pasi am tsa to to sing am tsa tsia sing yina kha chike am tsa sing ka khok wa sa sa ka kane o tsa vindu ka ka kane ke a kane ka ka kui chibi si gan wa a wa au o jela ka ngeng ha to ka a tswang o a kalisi ka hana a tsiang ka yang ka ke ka tho a bi bongo ka ga ni tsike ha a jiwa o pa sa sing hei ka ke a an ho tu ka wisi si ke a tung sa ngi ka ke tsike ma ko le ka ke kam kam ka mo tsike a wa chi thing thing ka mo tsike ka hang a ama da tsike a sing ko ka wa a ngli ta wa ka ngi ka ke ni tsike ang ka wa tsike tsi thende da ma ko pa si ma ko ka hana ka wisi ka an ho ka ai di number sing a do ka ka sing o ka wisi ka ang ngi na 370 mtsa sa da ko ngan wa e ke ka ma sa sa ka ka ni khona e ko ya ka ngo ngam tsa ke tsike mtsa ke sing a ma ko tsho ni ka tsana ka kwe a ID number ka sha wana ke ka tsa kwa ka wa tsike hi aktswa o ka le sika wana ka ke o tsa sa sa ka ni o ka wa ke ya tsa 370 o ke mtsa kwa mtsa kwa ke ka wa tla tsum tsum ke kwa mong tsum ke excuse mo nortan si wa ka ke ni ha e ka mtsa sa sa ka ni e mtsa sa ka o sim tsa kwa ke tsa ke tsim boy e mtsa sing mtsa wala ke dum tsum ke tsa ke tla tsum tsum mtsa kwa ke mtsa pro a tsone ke ka mtsa ke tuir a tsi wala ke mtsa 3 rim tsa sa education ka program a nta ga ko tsike e pasika mtsa o to sim tsa sa de ke mtsa sing ha ti tsone tsike ya sing kwa njiwa pangang nawe ya jiwa ama ya kawa ya nawe ya sing nawe ya kholin nawe ya ngheke ke gausi kan do ai chap ko ma gausi ne cha gan ka wa mania e cha kholi ka mania e cha mi cha kwa kwe tsike cha a ta kwa kwe cha ngheke ke kawa chi jela sing nam cha sare ke ke he a gauji khum o wa tu tam ma chi khum tu tu tam ma chi khum cha sare ke ne tsamu si ka wa kwe ke ga nga chi a ko kwe ke ga ne tsamu si se si ha a jwe khamu kwa nga ke ne gandi ai tsike he a mania kwa kwa gandi e tsike a khum kwa no gandi e tsike ya ta kwa ju gausi kana ju sing ka thota tsike chi jela khamu ga nam cha sing ke ya tu wa atulu a chikhangwe to ta go a etro ta mna wa etro ta singa mangwa etro ta akhule nga da sing ge ge ge ka wisi ga ndwa ma kole te maka khama da kole te maka khaka da a sing chigan ndwa da kang a khama nga da sing chigan ndwa da kana ga sang hen nga da sing chigan ndwa da kana kang a join nga da ka e a join nga chigi a sing ka ge ko chigi a jala nga ga ko chigi a pa sing nga ko chigi a tu nga a ngi ka ko kana tsumu si si sengchige ki a makwa khama gondwa da chige mang ho tu mang ho tu chige hi ka nga pa simi mang ho tu chige ka khama mi dam tase ko bi jana nen khwa ta awa chige ka ham cha akwa ka wa kham sing ki kwa e he ka ne chamu si si chi a dui he a wana au chi dui he ara ka chi dui he ne a chi dui a ka ga ki chige ka to si o ka chum si ko ya pa si a jiwa a khama ka jiwa guli ka ga ng de ki chige hi a pa si no ka chige asing asing asing jalan na wa ka a banga ka e kang au chuma au jala ka ki chiwisi mtsa se deke kala tsamuka e ina hatike a nga yona tsike a khango mtsa sa deke kana tsamu se se tsang khoi wa khoi ke a u tsike a kwama kang dui ta wa tsike kang dui tsang na wa tsa sa re ka kwai kang deke tsike ha a tuto sing u tsike a tuto o pa sa ne ke ke a u tsi a u tsike ga jala sing a khin tsike ga jala sing a kwama tsike ga jala sing a tsa tuka ke ni tuma tsikang a dui ga tsi telemi tsang dui ga tsi alemi dui ga tsi klomi ta ma tu ka e ma sing ha ko ka u tsike ma ma panga ko ka ma pasi ma kham ka e jala pasi ma gulu ka ka e jala wa ka u sena a kho sam sam ka u sena kham sa da ke kim tsa titi a gum no ka ka ma tsena kana tsum si si mtsa sing ha ke tsike e tsi tsongwe a hange ya wa tsi tsoya a tuma na ma tsike go ya sing tsoya a ge ne tsi tsong tsoa thusa ina ka tsike u tsi tsong tsoa a ngo ka u a ka lisa wana tsike ka e a fu kona ful ka e o ka ya ama ke tsi tsona a tsike a sing tsoe ke tsoa kho kho tsi ang ko ka tsela ko ha ke ke asin manir ni kho ma ya kho sen no ji kho ram sa ke ke asin ji kho nu ya ngli ta wa ji asin ji kho nu ya to thu sa ji ji ge ya o an kha ko ya an ngli ta wa kha ma ka a tso thu sa ke ji ga na ha we win na ha tso thu sa na ke ya kho sa na mar asin plan ni kho ma a thu sa mu ko win na a thu sa mu ko kho sa na a thu sa mu ko khan ge ya a thu sa mu ko kon heng na ha ngi ke ke ji ke ka ng wa ka jala sin u ji ke ka ya ho tu u ji ke ka ng ya pa sia po ha ko ma ma ho ham chi chiwi sikan do ai ka nga jala khama u chiwi sikan na kai ga tu khama ka tisa af ka wa tu a ki plani ya jala sing nke ga jala sing he ke kausi ga ndo ka ha khama kausi ga na ka ha jala khama ta chi ge he ka ngana chimu si pasi mcha tu tu sing o ka na chimu si mcha tu tu kham an ndo ke mcha panga kausi si ke ka ngana jala mcha panga kausi si ke ka ngana to ta ka yang hli ta wachi nei ke ke atani aku si sa chimu chi ge ga kham cha wa mcha pasi mcha hana mcha ka kang ta ke mcha hana ina kha chi ge ge mcha pasi mcha o kwinga o tsikgwa e mtsa tuma mtsa kwinga o tsikgwa ya e ya nga di khosa mtsa mtsa sa atsike tsikgwa tu kanga sa atsike tsikgwa nga tu khosa tswa sa atsike he ya tu kha tsho ke tsikgwa nga wa kwi o a tsho ga wa nga wa ya ke tsike ha tong pro bi kwa tsi a tsho ga wa nga wa ya ke tsike he tsa ga tu tsho ga wa nga wa ke ke tsike ha ti sa kwa da e ha ti sa he a tsho ga wa o ya kwi he a ga wa nga wa e kwa go ka le sika ho stan tsima tong pro bi kwa ho tsima tong ga ya tsima tong tsala kwa tsima tong khosa wa na nga tsige he atong wan kana tsamo se o holo se ko e ka nga atong kha a o ko tsi da marke a ko tsi ya tong pro bi ro ko wa tong pro bi ro kwasa ya tsong he ko le tima kang ya ngo ta wana khama ka to se ko le mo kang ya ngo ta wana khama ka wisi ke a jala khama da ka wisi na kang kham se tim se pasim se ngai ko em tsa ntsa ko khama ko e hem tsa a tong khama ka ngo a kham se da ke kana tsamo se se ntsa ka ke ke kana tsamse o khatla gqhaya a ke yena ga tsia go e hoena ga tsia ke tisa ya qong ya ofu ya khango no ofu ya qong ini ka qhi a go e qhi a qeng qui kana tsamse se o kwenga ndo wa mtsa sa o kwenga ndo wa ka ha tsamse o kwenga ndo wa ka tsela tsa o kwenga ndo wa ka a gqhaya o ka qong tsamse ke tsi pa sika mtsa o te ke tsi ke a tswa sing ya ka wisika ndo wa a tswa go ka afistan ke ke quality mama wa qhaya o quality mama sa ngaya khama tsike quality mama go khama tsike ke se mikatla a gqhaya me ke ke mo pasi mo singhi o mo pasi mo ali ka wisi ka tsho mo pasi ma khau ka e ka nga jale mo pasi ma khai ka ya ka jala mi chike pasi a singo nghe o chike pasi o khangu nghe a ngante ke a sa a khwe ka ndwa ng khangu chi wisi ka ndwa e nghe ke ke ne chike he pasi ka a khanga go chike ka a panga ma a mani kwa wa ka wisi ka ndwa taka wa chike a jala khama mani kwa wa chike mo wisi ka ndwa taka wa chike a to khama taka a kwa ngwi ta wa chi ya ti sa ta wa chi ka na tsumu si si ke a khanti o chi tsumu di da wa ri ne mo tsuke ti sa o mo tsuke tung hui a ta mara tsuke tung sa chike mi tu khar kwa wa tsuke tung sa chike mi tung kon ha ta tsika na motsong ho tsika na motsong kwa sa tsana ata amone ega a o tsatse tshwandwa a tukgnwa o tshwana tshiga kwa sa tama ka e he a tshiga a tisha ya ka e he a tshiga khangonwa ya he itse tsosa akwe he dumo nwi kwa e tsa duwa wana khama kwe a tsantsi a tisha lo tsene mo tsiki khangonwa ta tsutung sa ke ka wisi ke ema tuka tsutung he ke ke ema tuka la khama tsutung stan ke ne tsika ngoma ngotwa tama a tsutung sa mo khang koi ta tike tike a te khango tsike ta ngwe nga di gai tsike te khuya tswa di gai tsike ke tsia ka wisi no mtsa sa ke ka wa plania e o khangoi ka e ka na tsumisi sim tsa ku khamsing o ka na tsumisi mtsa ke ke ke ka ku ngama quality ma ka wa jala khama mi quality ma ka wa khama khama mi ka to khama mi am tsa sing mtsa ti ni ma gum khama tsa mtsa sam tsa ki tra mindwa e tiene sa tsam tsa ke taki wa madiba.

0: Exka FM 107 nxenye nekara ke mtsa samtsa kitara ncindwa he nkeyise camtsa ke I wanna love you umtsa fithi ncane mtsa ke mtsa wola ke aqhumi xa makhuya camtsa ke firi camtsa ke fiyarta khamani teke chimbu mtsa singi kawisi ke mtsa acici mtsa wola mtsa khama ke siya fa firi mtsa samtsa bori ku nxumi xa xa nxumi ke mtsa wola ke aqhumi xa xa xa mtsa ke chi mtsa oya xa xa mtsa bra mtsa xa la wa xa ke mtsa pasika na xa musika mtsa unishi ka ke kwa e ka mtsa ngoto wa tsiki ka jalam tsa koim tsa ngwa to tsika ntom tsa wa pasim tsa singhi u ka wisi ka nomam tsa mani ya qhawa ka mtsa mona qhaya ka mtsa mona ujala ka ka wisana qhene ke a planishing tsi a sing qo a planishing tsi ka khang qo a planishing tsi a ujala qo ya ngi ka na tsimu sisi mtsa sa tsi qhonqi qhanqa tsi qhonqi khang qo tsi qhonqi mtsa a wisi ka ke tsi qhoya u nomam tsi qhoya tsi tsa atisha tsi qhoya ke a tsi tsa ya a qam a ya ngwa nga a a tum khang qo a tsikwa tsikwa khanga wa ncama tsikwa khani ti da utsi tsa khonqi kwa khangu eti khona tsikwa a khanga tsa tsa tsikwa khangu nwa tsa tsikwa a dung ko khangu tsa tsikwa ka tsike he a he tsikwa a khanga wa tsikwa a khonqa wa na ma tsike ha khanga u tsi a tsikwa fra u tsi nwa tsikwa twa ya ncotwa ke tsinqi o wa tsa ke tsinqi ma tsho ya o wa ke ne tsike wa dung a akwa sa ncwa tsike a singe ka ke ne tsikwa e a tswa dung sa ncike mtsi ma dung probieren tsa kwa sa nxeke mtsima tu probir nkwa kwa sa nxeke mtsima tu probir kha a tama tsike he a sinqo ka tsike he a go qoka u ncama ke ne tsikhwang ya nquma ma ya nquma tsoqinqa tsikhwang tsa tsa tsa nxeke tsikhwang ama ma tsiqinqa mtsinqa ma ya tu mo kha go nwa mtsinqa ma ya tu ma mo khwasa mtsinqa ma tu mtsinqa ma tu mo sa ka wisi gandwa tsike a nisi ya tsia ofa nisa ke tsi khong o tsike he a he ke tsi gandwa ka tsopa si o a nisi tsa tsa ka ke nem tsinga ma ka kona nga ofa ka tota ke tsinga ma pa si o wa ka tsinga pa sa o tsanga ka ke ka tsa re ke ka e a nga na kwa tsi tshwandwa he tsi ga fura tsi khong ke tsi he ya sa o ya tsia a tsike a fukwa tsiga ndwa ma ngota wa tsike he ke ngwa ngwa tsali ka tsakire garo tsena mo watsike heng o ya a kwa ya qhaqha u tsika ndwa mo watsike he a sa he ka watsike ha gwe ava masaka ka watsike heng kwa ya tsake garo a masaka ka watsike heng kwa ya khwasa ka khaim tsa dimtsa pa simtsa tutu a nisi ngsa ka ke ka wisi ka mam tsima ka tung khang kham tsa tsima ka tung kwa kham tsa a kham tsa re kana tsemu sisi o wala wisi tsike he a ngwa tu tsi apasi a mtsa tsa wa ntlhang ka ne tsimo sika gham tsa mtsa pasi mtsa ne si tsi mtsa mtsi ka ke four game tsa o kwisi four game tsa ka tsima mtsi mma mtsa ku nna wa tsika tsi mma mtsa ka nna ka tsi khonni tsa se de ke tsika ndwa a tsi mtsa u tsika ndwa a khwa sa mtsa ka kham tsa de ke mtsa pasi mtsa nge ke tsi tshoi he a gha wa tsika ndwa u tsi tshwana tsika tsi tsetisi he tsika ke sa o tloya a ke a tsho buya a tsho khwa sa wa ke ni a tswa thwisa tsika tsi ya ya ho ya a tswa tung khinga wa o khinga ka e he tsi tswana wa a singa ke ni a tswa tu khosa tike ha u da ma khang ko ke a khina ke ni ka e he a nga na tswa tsi tswana o a ga tang tswi a ni o fa ka tang tswi a u tsi tswana ka sa wa to a a tang tswa tsi tswana wa ni sa ga ke tsike tsi tswana wa no da ha a tsike tsi tswa ka to a he a tsike he a fuqo tsike a ka teng ntsa tsike ke tsike he a ndwa a tsike ga fara tsike tsi tsamo tsi tsamo ke ne ya kona tsiano ya tsatsa tsana ya tsatu tsamo ya tsatu ko nna tsatu tsinga a tsoa ma a mane a fula tsike tsike a wa tsike a no da ga khama khwe da ma ka e tsi tsamo tsi tsi ya a tsi o tsi tsamo tsi tsi ya pa si tsa kona tsana tsi tsamo pa si itse kona ko ka da ma tsike he a no da kha kwa tsika ndwa a no da kha ke tla tsam ka fa no da kha khama ko tsika ndwa ta mar tsike pasi a he o tsike pasi a ni si tsa tsya wa tsika ndwa nga na kwa tsike he a tsike ya a tu tsi ta mar a tswa a o ka wana ka ta ka e he tsi tshwanwe a ngwa to a ke ka ya tene tswa o ka wana ka mtsinga wa tsika ya ntsa tsya ke ni tsika mo tswa o ka le si a na tsi tswa ta ka e ka wa a hm tsi ha tsi tsi tshwanwe tsi tshwandwa khaba ne si tsi ga deng tseng ya ne si a ya nde ke ne tsika ka wa mitsi o tsika ka ga ntseng giami mama ni wa ta a mo ka le tsaka tsi tshwa mama ni wa ta tsaka gandi tsi nga mama tsa to ka ke gandi kausi ando anga teke apasi anisi kaka chikang oye nisi kawa kuka forka e he akangu chie forka ya kanchi kausi ando kawa chie ati jala kamu kwe kang awi aki dumungi awangu denga kuka kaki chige he kaki kwankwa u chige kaki buhani kwa tamaki ato tuwa sangheka ufa tuta fustan kaki ne chika he gwe he maki utuwa amu chan gwe maki kani kang masinda ka kawatsiki he kwa he jalami masinda ka kawatsiki he kwa he tomi ta sinchi ga no om ta sa tsiga nang ga gi ka usi ga no mtsa ang ho tu ka usi ga no ka mtsa akil tu ti usi ga no ka mtsa akawi tu ga ga gi kuliti ma mtsa wana tsiga no ga tu si kuliti ma mtsa wana khama ka jalasi ta ka usi na khaim sa rim sa pasi mtsa sin ga ga gi tsiga akung tsa ti khonyo ga khangu no ti khonyo ka na tsamu si si an ga gi ti khondwa tsikitsa khangutsi khono tsikitsa khangutsi khono tsikitsa amngwa tsi khono pa sa ntse ke ne a khangwa tsi khono a khangwa tsi khono a khwasa tsi khono a tung ya re kom a tung ya ya tsisi si jala ta tsonwa tu kona singa fa tsonwa tu ka kona huna ya ta mutu pa si ne wana tsinwe o mutu pa si itse khangtsinwe mutu pa si itse khangu ta go sia na ga ntse kana tsomo si si mtsa jiwa chiki ka khamse mtsa jiwa chi ki ka jala mhe mtsamani tsho khamsa chi mtsamani tsho pang mo chi mtsamani au jala ka wisi kandwa ta hi ka ke chiki he kha khwang kwa ka ka u ka nwi ka kwa u ka dui u ka khami u ka chinji ta pasi mtsa ngai ka ke mtsa no da kha kham ko ka wisi kandwa au mtsa no da kha kham ko ka wisi kandwa ha jala chi kandwa kang a hui mtsa chi kandwa kang au jala mtsa chi kandwa kang a khwasa mtsa ri mtsa pasi mtsa ga au mtsa gatsi ya kan jala sing mtsa ngatsi ya kan jala sing pangatsi ya kan jala sing ngul ka ke ya kan jala sing de chibis kan do kan ge chige ya ngul ta wachi ngi ke ki atwa thisa chige no ta mar ang hi mchi manir ma ya hang ap a au jala khama chige no mchi manir ma ha wona khama chige no mchi manir ma ang chibis kan a to khama kwa kala ge ya atwa thisa chi de gumo ko na u a wona chana ki ka tu si de ka usa no ka ang de ki jiwa ama ngi ke ki a tu chige a wona kwa atung panga chega jala sang ta tutu ka gi duma chiga u chimu cha wana chiga nga chiga thamsa ga gi ne chiga ema tu khang chiga ma tu panga ta mar ka thing thing mu chawana ka jala si mu chawana ka chumsi mu chawana esa le ka usena atalam sa de game sa game sa wana chi khang ni e ya wana ya he asing ga gi chi thwa ng ma ngami mo ne ho asing ga gi ne chi thwa ng mo to wa chi thwa ma khwasa daga ya cho khwasa ya e duma ngui chi ngeng ngi ka ngi na ko chi ga no ni cha sa cha thwa kham sam sa ran chi uzi khona ka sapoto o ga den tsinga na go tsi khona ga senke ke kamanya khwa kamanya kamanya dia a ka e he a angana go tsi khona o ka e he tsi khona a go nwa go se ndo ka ga kham tsa tsa pa sim tsa tsung tsa tsa tsung tsa ni si tsam tsa tsa o tsa ka jiwa panga tsike ya ka jala sing go li ka tsia ka jala sing he ke duma kona o tsi khonwe a ga wana la tsi khonwe a khwa sa o tsi khonwe a ga wana tsi khonwe a tisa na mar tsi khonwa a khangu nao tsi tswana khane ke ne e tswang tsi ka no over nga tsi ka no ka wa tsi ke kang au a khu ikha mo ka tswa o wa tsa tsi tswang wa tsi tsi tswana ke ne a fra ke khwasa ka ewa e khang ya ka ke kuliti ma qini he tsuke nga o kuliti ma stole mo khama o kuliti ma ka ya wa na a khwasa ko ning kai ta ma tsi tswana wa khang ya tswang tsi ka no ka nga na kwa tsi ka e ho nga mo ke tsang kwa tsi tswang mo nga ke sing kwa tsi tswang mo a ke go kwa tsi tswang mo he a ke khangu no kwa tsi khangu ta ma ka e he a tswa ka u sikana fa tswa khang ka u sikana wa tsi u sikana wa tsi a u tsi sikana ka ma kola a tswa nge ke ti ti a ti o le tsi ma kang pa si a u jala kona tsi ma kang pa sa khangu kona ta sing ka u sikana ma ka re ka u sikana si ka u sikana u to ka u sikana nge ke ke tsi ke he a ngwa tu kana tsa mo sisi a ngwa tu ka ke manir ka ya jala sing a ngwa tu ka ke a ka jala sing a tswa tsinji ka u sikana wa ta ta tswa jiwa khamchi ka ya ka ka ki ka ka jala sa ang mo jiwa kuli ka chi ya ful ki ka jala sa chi ama ka ki ka wa chi ka ha a thwa ka ha ki ka pa sa tu au au kha sa no chi kham ni au ka ni ka chi kham ni ta ko sa na ka cha lam cha o ka kon nam cha de ki ka e hi chi ya ti ya a ama ni ho ta chi ya jala a ama ni ho ta chi ya kham a ta ka no am cha pa sim cha cha cha ka ki chi si ka no a tu pro bir ka lam cha ka tu kha sam cha ka tu kon nam cha ki chi ma ka a chi jala sang tam chi ma kang chwa jala chwa ma quality a ngon da sing haji quality ma ngon da first time khama chi te ka chwa gu chi gu ma ngui ka wa chi ke ya ti ha khama gu ma ngui a chwa ngui a ma ne awa ta o jala cha cha ke chi ke am ta sam cha fi ting ngin wa ka ya ke cham cha ke kum ngin ke wa khushi a cham cha ke celebrate ke cham cha wala cham cha ke fir cham cha ke fifth khama ni ta
1: number one.

Ulawa 5KXKFM yang he ahanam keng hum wami fresto magumbu nuri kapu vilong sa department de an daki atung dimitu an wa skola sing nga ni wana uji jala hunke tung ke vilong sa programa ng hesige ating a jang kama kaon hoci dreki yanuring yang ngwim kawa ka eh ngalamang universiti yang hewa sit Afrika wa fesai geting agganang gising ngahida ki skola yang he khano drupang e kriteng e kaisi kausi gi akham sung u ke thun ke vilong sa gut in agani to da ku ke khama khya ti kan na gi ka ng skola nga chi chi ya ng ka wi si sik ang he di plin na wi ku wu zala ka long sa thun ke vilong sa to da ku ku le khama ku o ka ale e na wa ki thun gu da wa ka wa chi si si ni to to o ka ku awana go lo ke technology ta fe sa ka ng helman ng sik ke ya ku ta ng ya si gege da git in adanan ke vikoma ka ang he wa thun ku gawa ka lung sa vikoma ke department de kham e pangan na basis ko ina wa ke handling ai gulupu ta vikoma ka ang ya tu mu ku o hun in aga ge dan skola ya tu no tin 5 in der ta ke province ya chon wana chibisika ta drin ta ta khawa chi dokta ka ta si gita kala tu asik de gita ngwa of ya ganan ke posmas berhi ken khulung sub si ke nor ka pun ya chon ke chun no tang ka hewa achtini khawa dawa de ma ya hewa stundum polisa ang da ki chi go ya ng ta chi de ma ki ya ng ya ke chun no tang ki ka i lefa ya ke kum kama kuruman ngu ge chi ya kimbli ko he ya ku agya ka long sam ta ya he wan no kan ke ekurlenin ai metropolisa yeske utkha jules mukonazi khane si divita ki gute ki am ya hena waki firi gin taski ngi ke ka engleman si ke singhi ta ki khungkan ki wa emmanuel mbense ga ki tibizin 22 da kha yinget agang mbense ki ka engum gena koin e taski ngam khama khwe ya takin am te ta ke ya ki te ya teng si gudo ngon wa dam yang kung gugan am jeka ng awa khate ya yi he madlanga ku misin igdan e polisa ene ba ke sevi gorta vi kuma panga ka om bensin ya kung to ya iti gge to do kugin ya mko nazi ngtsa ka gaki ka anski gorta ken am taki ke uwa vi kuma to trugi ka panga ke ekru lenin e metro polisa ta ya kung gugan am ga kewa driga ke uwa ka engle man ngtsa ke kunisa agang ke wa khauti ne bage chi geng ke rose bank kuna ta ya kung kan am kan hi wa firi ga a wa te kan hi wa ambenzi ya ga hi ya ki gia ka kunam ta preliminary evi kom panga ka ye gia committee hi wa osi wi ta mana ka de khota a kham sa ta ki de khama khwe mana ya nge si ki hana yi ta ki president sar ramaphosa paling ba si gehin igda ke hofu kaba he kumisin igdan ya tua achia ga chi ngwa kan ya ka wisi se kaba he ya asawa paling ba si ohun khaliyam kumiti ng tene kale kan ni ka ng blewa ga vi ko me git a kham sing u na ke ka ng veskapu hofu ya ka ka ken ya taki kula bunga ayo ku inna ba inna ba ke khateya ying he yok un lawak asge at agan ki kaistani gi he akala tu khamsung kai he wa article ni khan tak takha ai fesa ke ke oki ka ya kwe ke september ngri ko wachi gem ta ying he wa manak ongge vita ya gani khuna ta committee yikin ya da ki aramaposa palin na basi o hun khamsung gwechi ke he parliament din evi ko man hutu an khau kwa enawa ke vita si kham hana golong ni yamone ke hane yang eng ti bingwa idan ko esi tgi he atisa uya takawa he ya asawa nga plinga basi ohun khale yake hofum ta komiti eng evi koma panga ka wa EFF inga wa Julius Malema etige MK partin e parlamenti nga wa John Tlope kam take ama ke mane ya enke kamai hiwa manak ongi vitak ya gani kunam kaim ke jam kon ekorasi ngasi ke wala wa ses thamalo sam kon ki khudam

0: metemono tekise fa ifire amnqe sikatako tsuhanu akhmenite anu atakwante ya orohante uqhayi kusiteke cha uyiceka teno uqhayi kwaqwe bori kusuwe no mtsika bori kusu jauta kuti atekunqa sakwe angati cha uqhade dzilita mahongo takune ti yafta kapunda ta mtsika tekeke kuqwe kungu bori jinqa takqwa kungu ikamuqwe kutswase umqako kwedzi yamba kwete komnu si muteto dikwana aha kweta ngwe kungwe ku a nikwa muteto si kana kwati ha he go doroma etinu changye khoma kana ko tinu a khom sike chanta a kho etinu a kho me chum ki khaite go su o go kai ku sikoti he khasu ane a veska pusu o tsoka ka khwena ki kwai ti ve kwa i karate ko kungoti Desko mo go enka parte ye resu ane a tsu dingebing ke biku a resu a ga khuwa ke nngwen khwen a de go hieti a ke ha ga a khuro go iti de go Dr. John Klope ama go iste a di young president de mo go tsi ke ton desire o tom mo de kwa tse tse gwe si a ka de parlement de su o stand de committee ye siri a jao kara ko tu ko he khasu ane a a ka tu kwa no tsek a jao ji ti ta manu khana mu no ne fumande ki jao ko han khuna a ngo ngwarata e ku ana ngo tu ti ko he khana ka maten a ka ni kirita kwa na khana mi ka tin a ki ti kwa na ji mo iko twa ta ti ti ko ngo ji hita sei sire sie ku ti te sie ko khuda mpuria ai
1: Hello baby ke 9 minute ke escape em to mole thamyang bitu mming

sa. Em ka parti eh ka ha wa ngon ngawi ki ka ngau ki mantra ki ngong ki gani khani ki tini gzi kwa ngi ngo kha ki Dr. John Tlope gwe pilimelo ki ka jang presidente tani ati ya ka ngi gi khalim e fasi masam parlamenti ki standi kumiti hi open barari ka ngi gi kwa ha gya wkwete ki khali ka ngi su paling masu onsa ki regering gi ka vi kwa mak om ti ka ngi wa I gi ka yunga ki kang hi ngaje kang kang ngkum ka ki kang ho sampali sang ohos ki chi ka chi chi ka thima sa ba ka chang tu tu ho o chi ge sa tu om ka to ta kang hi wala o wasis irma sam mi ya khoi da mu wing

0: xa metemono tekiseko ngcese ka faife xa mta ko se yalhamene tenge kara khwana ata khwana te o borisi bori kuswete tece ku xwe ko xeja kumsa muteto sinci kwakho yidi kokucangaza nyede muite khwana khasu ane khana ane gyamiza ti ko kumote muteto aki nyam ka eta ti he si cha khu ang ana ko place atino cha okwa kha a place ski cha a khu eti khu he no a khu e kwa ntive an gyam ja ti ko kunte a veska pso ke u ka ka khu kwa seta si te kai ti chamska ka ka khu a ke ha a nyam ko kwa ka te si minister ma ngo ja u khu je mu ko ku ka kuma then McPherson ama ngo nyam karango kuchao ango khata ti di asu utwa ka sitin siki aki ama kama tin si ngo tham a ngwe angle ku khara kunte a khana o anisi ja khana a khoro ko kha go veta aki ha kham dangoski advocate Anton Katz ama kaka khun a karati si minister ma mie khwata kham ani se gyam se ka se khama tegwe a tla ka khun ina mie te khwata tamanu khama ngi ya ta ti ka ti he khama te ma te ta ko khama khao kara a wa ku jmu te tu ki ku te ji a khama te khao kara ku itsa wa guta ya saberi te mei te bori a khagwe
1: Hola wa fifi ge 13 minute ge XKFM za mhola ge tsame ge tro un angam mi e aborkovi ki ga hm kaki ka lisiko gane khona ke ka nghi sang ka gi ki khamsu uyam ki ka ha wak a ki ka ku nghi ki ka lisiko ka ka tika se ka gi ki qala to ka khlindi u ki gi ke veska pu ki hofu ngo thula gane khona tia kan se gi nga kha rechter se ngai ka ni ne ka i alisang ki mtsing nga ma minister ha hi open barvi ko ma ki ka wa Dean McPherson apple melo ki ka chi khoya hi di a gane khona ki i tisa ka ki ge o koi ka ki o koi so ki gu kham ta gi kham pa pelo hu se ka ge ka hana ki ka ha wa position hi a wali se gane khona ki ka wa ki tia ka hi so tutu ka kun kha so ko sa ka i gam i se tang ki o ha ka tiwi si si ka ya advocate ang han tun ka tsu hofu agi kon te ki ministra on ki hofu ki o ki ka hi ka ki tama i ki di ya tang hon ale to ka wala hi ya kya ti khwa ya hi ka wa sang atu hu ya o ki de tiwi si si ka ki kun sa ya thisa ta kwasa pali ka kama ti kren hi kwasin li si ko gane kuna ki kang hi ti wisi si gi kwa. Yal sabi ritat mai ahanam ki
2: Die hof wou weet waarom die minister van openbare werke, Dean McPherson, nie 'n regsmening uitgespreek het oor wetgewing wat sy departement uiteindelik sal implementeer nie.
3: We will certainly let you know what the minister's position is on the matters, but it's not in our mouths to force him to ask him to tell us. That's his election to make. All we've pointed out, he's a member of the executive, he's firmly involved in this act and the eventual application of it, and if he doesn't want to express a view on the merits, which I suspect may not

0: yamesa amaso yegege cance ke ngewola emsete ke ndibita chiqi asika maqhiya umprograma he akwamke journal program kya tsonu ta journal programa ngiya chiqhatsa sayike qama kliniki khona kanda tsama ka kwa iteke mo agiya khaste ngiyegya kliniki khona ta i kuma khutuma kuma ayi umsika maqhisa xethike ixaya kuya saqoqom kuya hidi eka takanda tsaminqa eka gqinqawa iki ko umte ngwa mataka jola i taqaya chichwatsa giya ko umsangiwa peer educator ke switali khuna tasa aqonjwa mkisa e samha mjum ta ngwa ngwa program ta umqanqa
1: ya jamba andre ni panga Latun Kiniki, the way Peter Peter, that the Gakunga Ponsa to Kunhei, the Kahan Ur, vaccines again and
2: Bamba exka efemekeke in Quenati, Isi Marenda, Nutikara Taspatra, and in Santipi educator. Needs a take by Quago Sunga, the Toa, the Kayadi, and
0: It's a ma quanta con for making Tima Guia.
1: Vaccines wa yamusocha agia kolage disong tatne dia nchange ta disong si na pasien di kasi squad na do di kumal di song ta squad na do di song sa chat pa do dungi kini ta nka ng angut la kay nga kang tatna uta a tuan wa gya kay tatna uta aso tne tuan wa wana kay ta nka ng kasi squad ta di kita kawa nka ya ohe Hingga bak for ga sat ga dawa ka biskim dot anu da sa biskim dot anu ka ka kwang ma gi na thaji thaji pe ga sa anu ka gi dai ka phren na wa anu ku la dai sin ngai ka
2: e te kai kwa go te kai kwa go sunka di ani ano e ai ka se na hen de ku asunga are sunga he tswana ate ya ka no tswana kya ita ding So a tutam zika kai kwe kai ko da hong tutam kam sikits e kai ko tso he. Kai ko akwe nda kawak akwe kawak ok e he, dwanga he. Zam tuama wove tak eya hangi e dwanga hoine kwe kama di akwe ne dwanga atin sa sika no. Spatra kina kare kwa hik e sika. A dwanga yata maha am tuama a dwanga e wove tak kawak ok kwanek eya hata sika am tuama tsa avere ha a dwanga e. Da hong a dwanga e. Kare hui hi amatik eka ajwanga yatam antwama uwe.
0: Ya kuya imani nkunga panga kwa. Ya mani nkunga panga kwa.
1: Kuya ng, ya chikpangi ngusika hea, tina chikpangunu wa, ya kai tangunu kang. Ya chika la kaya hatu kawa ngunu, kaya la hai kodusa kawa ngunu. Ya kuya ng, kutuik kaya nukasi ngakukata, kuya ng, pringa wa kaa ngunti ni kula kaya.
2: Sang

0: khana tina gita of 13 diga kunso di san nga daga ya kha wa ne kham mandi san nga daga 18 mandi san nga daga khotsa wa cz yar san nga daga khotsa to gar san nga ta bringa wa di usi sila skulin in ke ke skulin nga kanda sumoni ke kanga nu a tsone tu chi khawang ka chela ngu ngu kinse ya bringa do a tetne tse kanda nu a tsone ke ke ni king stick to a ke lo lo zin san ti man ko ya ti kala ma pasi ta oter dum ngi san han ko
1: Tswana e sungadzi kha e ka e kopamhe angie tsa mtswa maspatra se ka tsa skontse abana tare yo spatra ke wono tswa ma woro khono na kha ya ta khono wo yo para ko tsa ke ya khono seis vie ke nge khono na kha ya ko ta khono tin vie ke nge khono tsa sika spatra ke no kha e go ta khono 14 vie ke nge khono tsa mtswa ma kha e go nie kha mande nge khono kha e go 18 mande se ya khono kha e go La khono se se kuri na go tsa mtswama no khaego. La khono o ko 12 kuri na khono a mtswama tsa sikano kuri o sunga e kha me e khae ta ti he khae. La khono me ya tebe anza se tsa mtswama a sunga a khae tebe tsa mje tsa sikanya sa ta spatra. La ma tsa mtswama tsa sika ke heng go e spatra se ti a kung wa go di ka mputu tu tsa sikano. Nna vie khae go te ko mo a mtswama kha be khena o tse kareri a mtswama subua tereta ange subua teno am akharo ego dietitian take ko wa nwa na ma ko nadia sika ntatswa ngureta sika nwa kwana e ka belangreke ke hengo etsa akharo ego spatra siki date me tsaki kai kon a date me tsa kwa tati no a date me tsa sika tsa mtswam anu ange a vie ke ki kai go be am tswam anu ange yi vie ke je wo si oro hi ve nge seis vie ke sai se si ai ve no so mkha a date me tsa si ya te he nta ga se biega iko kwa tanya go he tsasi no motu tsa mtswama biega iko mo am tswama suburere komrere tsekare am khavege ma kwa ne ka spatra si ke henkwe a tsake khaita datem ka si e kiri tsa motu si
2: mi do mama hunt e tsi nga tsuna go ya usi si
0: ka jala ga pinga wa a de ka ka tsa clinic ing go ya usi sela puno so nga ya so ntuna ya ba puno tswa ntwa ba ya usi eng si ntuna ya na usi ya usi la ga ni nga tsa nga nga tsi ya e ni nga ya tsi ni ga biskira mo pe e ga biskira mo pe
1: a tsa mtswa ma si ta tina ko wo ha o ta tin a ke kwa se na na o tswa ma si ya ko ni tsunga di ko di ka a tsi ya ja wo ha o re tin a mtswa ma si ta tin ta ko mutu wo ha o ta tin kwa na am tswam athi ya go tsam sika nwe nwe nwe sunga am tswam a khawa go ga tswa ga am tswam a khare go inhibe la gona athi ya the date sika a jwanga go ne nge ya go tsam sika am tswam tshese ke a sunga am tswam a wo kwa hi ta kono a jwanga ya no am tswam trek a me a kwa na wo kwa hi a sunga mo so we tswa ga nwa kwa ne ka a wo ga o tati
2: tsemo so ne khoma guya e a kwa samita wa
0: Kang Heguya, Quasadawa, work, they gave TB, they gave polio, they gave gastro, the chicken muscles, Kalagang, Disola Quasadawa, Cassigata, Malilima, Shakmantagi, Kidison, they were Gingi, Tamiki, Tamua, bacteria, the Chang, and bacteria, Hachimuka, Yawana, Nukulaga, Biskirmaki, the bacteria, la bacteria, or multiplayer, a multiplayer cut, and Chamuki, the Tibacha, Kamaga, bacteria, Katiwa, Tizagi, TB, the Chegawa, polio. The poly letter one month, what the check of gastro, that the one need or good, or a spool that the good paper comes to Chilagan skate room. Notes at the beginning, who got sick as I said, like this song, he disowned what the moon, this on a happy skin of the TV, the shelter, the tennis skin of the polio to the Mugawana Pedam, that you got dog and Balilima don't need to look at the dog, none of the heart. Ah, this song, Muka, Muka, who's going to one more gather.
1: Zwangazi a tsungai khawa kodzi tsamtswa mathipia a wove takwana ka khai to ta khono polio ta kete zwanga a wove ta khono gastro ta miteng kha tswa di tsa khao kha tsamtswa ta khono muscles khao kha muscles a doma ta ma tsamtswa matsabe ta khao sa so a kwana dzi a zwangazi a mtswa wo sa ve kwana khai kai
2: nguya madzala
0: a nguya ngjala van nguya ngaske nguma sike singa ke putsa da jela di tswana da tswa nna go la tsela wa da tswa tswana ke ke ntlo da ya o da tswa nna ke putsa panga da tswa tswana a ga tswa se le pono tswa a no da khanda ge a tswa nna
1: ai a ke tsara nao ne sunga e tse kare pele gere tino a feile ge kwana he nna tsho he ngoma de tsam sikane ka ga ngoma qobena so se sa iqok e na o ngwe khwena ke tsa o no tseka re ta go nna mu a ye kwa tseka a khwena ke tsa wa go tsam sikata go no ya me go khwena tsheka a mtsiki tsa o ka tsonga kwana ka insunga e tseka tswa kha e ka itswe motho tsa sikane o tsa mtswa ma kha e go te tseka
2: Ntima joko ya wa tsumpale.
0: Department for Nationality o tsalang ni ge o tsika angwa. Ringwa wa tsik tswai in ha tu wa sitel of you academic media liaison for your academic that ya tsa academic i tsona bolaka ni. Ngale ya no da hang se tsai tsheng ni ni ni ka o. Tang no ge ona ka ni ngale tswa tsang. Ngale ha a ona ge for niti. Ga tswa ni wa ko tsung ni ka ng platform dine tega wa South Africa ni ya uga ni ya kanda. Hamiska pon gewa kan profensi ni kwa tleni gidla wa department ha solid ki ki kai tu khanga pinna wa kana ti tswa nga sa tswa ku nga wa ha solid ti tsini ha wa sikali ba wa tleni ki ho wona nka ba nga su tswa ya
1: government de man dewa anga hi ya maqo re ana kai te he ta tswa tswa ra so ana kai he hi ya maqo fo he government de hi ya maqo fo ki henga o di khwena kana ko tinziki tutu wa spatra am a kweni kana ko tingi ngoma mai so a spatra he government de ngoma kwa hi he kweni cho se na ko he tsa a kwa ka ve a kwena a spatra ke tsa wa gon kwena tsa nge si yata nge ti qo qo ka di ka ko ko ti ha de poe kha isa si yata no ha si nga ve a spatra ke tsa wa go kwete ke a wo kwa ti a ti ho ha ti kha de po ata government de ngoma mana hi kharate si o kwa ha nta ha tsa khai tsa qete sunga musogwe tsa si spatra ke no ofu spatra ho kwiri he tsa tso sensa a tsa tsa hate no mutu tsa tsa wo tso sen ka kwana he di khoe spatra he government man ta ga nqoma mana e o kwa ga ke e ga miens ka puna tso sen ke o mia te be anja sino tsa nwe ke tsui tso sen tsa tata mahano ke he government spatra musogwe ke he spatra na spatra Nui platiki tuibe tamange tsa kwara khwata so a ti tlo tlo ka tenge tsa plus go wene kwara khwata of Eastern Cape ka tamagano tsa siata tsa wat ya tsa tsano mi ya tibetsa a ro kwa go qetsa sa tatsa a ki te tswa go khwena tsa class ba tra na o hambere tsuiki tin tsa sino a ka tama a plus si ka tama tsa tsosen o kwa ga kwa na government is patra eh
2: tam tsikeng o me tsa kong ya ye khosa a goma
0: Dia kemuka just cuma cai train kuasa kuma awa hati ke dawa sadi kita mesti tulis sudah sesi tulis sesi a cuma dawa ada pun hati kena dawa te cum kau ke cuma na cum kau lapun dawa ada tenza ada kliniki hinting zirik straight dawa tapi ngawa dewi nga under five biara kucik ke dewi lapun ngawa kasing isi skin ke disang dewi lapun cia anda des tadi ke klinik van cuma lah skin ngadu ke disang dengan cantik ini des tadi cia kliniki hinting si Jadi dengan minum off, si tiga vitamin off, si dengan disangan yang hampang na, ngawakan ur, ada dengan minum kami, dengan pengawal minum jalan kaca, dengan cuaca, dengan terus cuaca.
1: Kamu kiri osiki kamu jarak agu no, kamu jarak agu for he. Dia utanak ay siki tehin tik eh. Antua kau cai kating kau si abang aku no, ay si kate ya tua aku am sama dewe. Lama aspatra sika si woroko ya ho yo drink is ensan ice kinge khono am tsoma mutu spatra sika sika nwa makhweto ice ntsatsa qewa go dinyo am tsoma sitakho ofu sitsate tsetsa u sabeta maga atsa sikwe tse u spatra sika ofu khalesiwe kitamaga no drink is ai kitsa yanke khono tsa sika in kon spatra tesi ki tsa sia go baraka tsa mtsoma ata khono a datem si sister sika ago he e tsa ata ga kwa go te to di tsa mtswa masitsi ta go nong ke a a ya ke tinti o tsa di tswa di datem anke kwa inti o tsa u a go be spatra ante gara ka te ga tsa mo a go sika tsa di tswa fo ifu kuri ke nyam to di khurusen ka mputu tu tswa ka kheri sai si tswano mutu tsa sika kontsi no nna kya ya den kya inge ka ka khwetse ka ka go ka ka pela tshom khwetsa a tshomsa no tshom anke latia kwa eno aro kwa ko nguti tsa dikwa seta ofu akon he uhe aro kwa heno tsa kwiri tsa ma ofu konto tsinge tin ai ke ofu tasi tsi o kwe tsinu u tswa aspatra ka tyo na kyai a kyai ta tin sunga dia so e kha mtsara ka
2: tama tu dwe ti tsi tsa ke ofu ma ma ti se tsang hi tsa hong kong ya khamis ka poki ka tsi tsi ke hi gi sen ka wa ta open ha wa khala shwe ya ke tsi tsi ya tsu ya ka tso ka tu wa switali ta ima kong hi ke ke guya ke sa tsi ke ha pang ka kwa de nu nu ima kong hi ka ke ya ta wa ya tswa la ha ngu ko wa ka wa tsa ti tsa ta wa ke switali ti tsama ne ya kwa kwa yi
0: a ka mo tsi jang tsuna ka e wa katsika e tsomsiteli tsingwe se kwange a tsingwe ya tsuki ka mqongwe ya nwa kwa tsa de kene di ha ke tsa de kene di i crisis ke ke tsa kene di ndo ke tsi ke di re ke i jam of ngamwe a tsa da ora da ba tsa go i tsang di singa go ata a mqongwe kwa go kwa kwa ke tsa khale prisa ka ama thong o drongo ala si tsi ke ntla mala ta ka tru nga singa ka go jala nda ka ka tsi go re pinga ba ka go ka go tlo go go go pinga go tsa tsa go go se tele kacha e tsamse pel ka ka ke tsia teni ki e tsam ka la tsine ge ya tsu funga ska se kwanga a ge tsam ko tsu ni ku ta sa de teni ki pro a dingo ko ta sa de teni ki tsine si si sim da ba ni sim tsin ni so no se ta da ke se ka ka nga la funga so no ka no da ha ta da ba tsina ta da ke tsin ba na la ta da ba a tsi ki da ma ka tsin ga da sa tsin ga da ke ti ga na la ta da wa na ga funga so ta da ba ga sen ko tsolo ka ka ka ta ke kwa ji thoi teng ki thoi teng di ga se sim ko de ti ge ya I'm not going to go to the polio. That's like so go like go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
1: Aki kwa ka kwe teha na ukheri oru kam te uka magore tuji kwere kwa kwa spatra diaka. Suwa spatra diaka atan karabela ngereke taka chati kam chanyam tati. Suwa te eti kwe mutu kesi buka eta wu. Ak esi buka eta ki hambe no mporo nga kha chasi arago chamsa. Nga kwa neka taka ti kha chanyam spatra di kun atakon chati e oru kuno si aba ego teji cha yaka spatra si ka cham tuam. Patra sika tswama yaka e ko adri e henge e khono kwana e tsuti hi yako tukam e he tswama wo iyo tsuno ko e sai se henge e khono yaka so adri e na hi yako kwana e tsika tsam tswam ata he a ki si ko moingo khodi now a tsaus patra sika na eno saata tu khodi a se sako tsuno tsam tswam u trema ka sitama a ka na kwese na tswama wo no go di tswa khomi yo Tswama ya tata ke are tswayo a go di a na sa ta go di a adri e si o si ngwaga la ti vere ga na mo nne ka ya go a tsa spatra tu go se tsa sikan am tswam trade mo ingo se u tswa di mo ingo trek am di mo ingo tu kam sister en tang ye ka go ka go kwai to kwa kwa gwi no ke are tu no tsa kwa kwa gwi ta go ne ta tsone go ka no ye ka go ka ta go tsa he gwi kwa se ta go ne ta kere kere a go sister se hia go he mo isa nao so spatra sika na sotata eno saata khodzi am tswam king ya o sena gata tsujwanga di eno dinu nika a ana ya kwese na mo adri esi o kino tsa ga bana na kharo na kyare ka tso spatra sika so a kwa na hemi ko e a spatra a ro khuti a tswa si guru patan mutu tsa ya ta khono ina a khodzi ya sesa ko mo ana go tso kweno kwese na na kharo no tsa ana si ya ko tsa nga kwa na ka spatra te a o beta magano te si titi angie dame ta bete te aki ti te ta subu karama kuna kwa naika si spatra
2: ya maja kama kwa ita ki ita ule ita chikzi kami ta kana kami nga ita kata kaka nga ko ta se nko waka ta wasung ta kwa ita kwa ta chikzi kwa maja kama kwa ita ya misa kawusi kia uwa guya gani kuna taka tukita watike wachi mke uwa suwitali ka uwa na guya ya hea nga ufu guya isa nga hei tutu hei acho diwe ufu amoni ya na mkisa atake katukita watike wachi jala taka ama cho nga mwasu

If kawa ulang ngawe pangom tanu kuchu aung program ko sa kuchu si ka ke radu ke ma jo e kama ko bunga ke iwi si ke komisyon ngawa ula ke ako kaman ng ati jiki meta gan ko na ati jiki wing ati jiki ngulo juan kumka he tanu kuchu aung ngawa ulang ngawa hangwe sa kuchu si ka ke radu ke ma jo e kama ko bunga ke ka ke 5 day kuchu ke muy akom de kawa a jose muy pangom ko chunga ba da asago je se ka ke radu ko se de hola kon ngam de kawa khasone awola ateu ke tenere tenere akom de kawa crime he ke safety ateu ke dang ma kon de kawa community he ke drugs awola da ma jo e kamo ko bunga ko se de ma sika awola wa tenere pangma ba mtene na sa bola yahwa afkon awa da ke ji deng kan ko na daga gujela tamu ko kom tudu ko ngola ngwa ngko ye sa ko ji se ka ke radu ko se de ka wa olen hume tan chong ngwa ngwa sa ko ji ge ang ko ka ya ke olen hume ngai de ka wa su manu chuang tam ten go chu aung ngola ngwa ngko sa ko ji ge ang ko ka ke radu ko se de ge ma chwe tamu ko bunga ke yu ji se kum se ngwa ola ke ko ko mang a de ji ge met a kan ko na de ji ge kui ngung a de ji ge ngol jo ngung gang he ten go chu aung ngwa ngko sa ko ji se ma se de ge ngai ke ngwa tamu ko ke ma se de kau mai juni julai ati jige holang masi de ai nule akum sela ko yu da halwa ng pang ba ko ale ko pro kham mte du ko ng ba holang ji jang ko sa ko si se ka ke holang ba kon ha mu tam ten na sin de ke ngoi a kom de ke kawa ji ding ai ngoi pang ngom ten ko chung ba da sa ko si se ka ke ra du ke ma joi kham ko bung ko ke ha ji ke mang ngoi holang ma wa jet man style o manual ati ko ng no si awa don theory

XFM kawa ulang ay pangam tanong kuchu ang mga programa ko sa uji si Kake Radu. Ako si Dike kawa nyehay kong 10 minute. Taki ulang ay pangam tanong chong nga ba. Masi Dike ka uwa khasunang awala. Ta ako yung alay kwa program. Mtutuko nga wala ang kwisa ka uji si. Mkwa nga ilay kan uji si. Kawa asa Dike ka uwa khasunang awala. Pangam ako si Dike ka uji nga utulagi. Haling ngay. Dene na sin Dike ka uwa akhasinagi chukuna. Pangava, a gosida can use a hassin, ego, untamu seu, pangava, atuis, a gosing a man hosing a hassin gituna, watch him, ten chung over Wolang Zitang, who is a gosi, made a gecko Wolang, em, ten chung over, gecaway to a kaisi, pangava, que, kaikuara, duke, numuru, ya, one ten saver, pen neha FM, man, to the Kong Wolango, Uncle Sagosi, Sigan, Kamaka, ke radu, ke mahunga maso, ten to tongue over Wolang.

Exco FM kawa ulang ngawe mtani kuchu aung program ko sa uje se ka ke radhon ke kawya tu ka khai se pangwa ko khai kwa ra du ge numuru ya one tin se va pen ne kha FM manum tu ko aung ulang ngawa ngko sa uje se ka ke radhu ke kawya tu ka khai se pangwa ko sin lagi ulang ji chan tani ko ma thamo ko ulang ji cha pangwa mtu ko aung ulang ngawa ngkuye sagobji che ka ke radhu ke kabya tu ka isi pangno gu sidagi kon kan gu su pagi ne khan 20 kha minute mo don no le ngwin khoji ta ba akon de ka u a crime ke safety wulan da pangum ten na sa sa de ka u sport ti a ya u ji den ke afkon ke ma bola u ji ke mten chung ngo wulan ngo ke ma ngo mo so ten du ta ngo ba ulang

Exco if kawa ulang ipangom tana kuchu awa program ko sa usi si kake radu ako si tige ulat tana ko nga kamo alikwa program mto tu ko nga ulang ko sa usi si kake radu ko si tige ulang si chan tana ko nga kamo alikwa program nga mto tu ko nga ulang ko sa usi si kake radu ke mau nga maso tendo ita nga ulang

exka f m kawa olengo ipangom tene kuchu awngo olengo ngusaguzi se ka ke radu akwe kale ko abraham ngusaguzi se ka ke radu kuside kanu se kawe tu ka khai se pangwa mtutu ko ngwa olengo ta asaguzi se ka ke radu akuside gim tene chongwa olengo ngusaguzi se ka ke radu akuside kawe tu ka khai se mtutu ko a ngwa ka olengo ngwe sa go jise ka ke olengo ko nga da akwe ale kwa program ngwe sa ke ma se de kwang a minute ka ngwe supa a ngmo ka nga wole ngwe den ho jita mo sa go jise ka ke rado ke olengo mten chong ngwe go sa anchi ma ka ke a program ngwe ko nga ngwe se de ka nu se ka ya tu a khai sim ten ku chu a ngwe wole ngwe wa ngwe sa go jise ga ngwe ka ke ola ke ma ngwe ma so ten du ta ngwe ola

0: ska if kawa ulang ngoy pangom tene kuchu aw ngwa prokhar mo kuisa kuji si ka ke ulang ngoy pangom tene chung ngwa ang ko isa kuji si ka ke radu ke kawa ulang ngoy tene chung ngwa masen de kawa ule e man dibita ngam king sporti ke kawa ko me radu asa kuji ke man dibita ngam ginde ya ngwa sporti
1: sa Zambia atike phola ke angqwa Adam so group C Malawi ayina wasispendi Nigeria gqwa dripende Zambia adripende Adam so Egypt kula tinwe amakala ta sinki kama kita na kwakwa ke dzunge atike akhamso Malawi sa Zambia bola friendly sing Zambia vena 2-1 ko Safa Cup ke group stage umsung Malawi tin make ini 0 atike phola ke ke kwakwa da makala ta sun kalan magida na kwakwa da sun phola no khala ke te ko misala da sun ta ni a 0-0
2: uin ere ko game tu ham te ke ma radio xka e in hot is we on ya ke te mar gre tsi te a ya ma de wa kon da me de ka ko bora si yam sana fa ke si ka ku ko ha te ma de kon ka tsam fa te ma de kon ni te te a ya ma de te ma group C zi ha ji bore a ba si yam ra te ke nza ku ko ko ma de ne ha tsam fa te ma de ke te ma ko mdo te ikara e nza ni tsam ho sa u kre u kre te ma de nza yo ha sa ve te ma ni tu ta ka te u prima te Egypt sa Nigeria sa asa e wikire te tema do kanu group C ga asa no tema do kan Malawi sa Zambia sa khasa tema sika wikire te na khasa tema tema do kan group C khasa tema sika za sima tema do kan inga di 4th of July tema do waf kon yam sina fa atam sika do ko bora to kan tam sika wanam ka tema do kan te se ta u ko ko ha tema do kan inga ka ra ko ta ngi ngi ji ku ku ka ra ji ta me yere ko han tema do kan tam musa khamani tenki e ra guanam ka tema ngin Egypt sa Algeria sa bore ka ko ta be guanam ka ko di tema no kanu 00 tin kam kam sa yo kan ate kusre ko tam tema go Algeria sa sorry Nigeria sa Egypt sa bore tema no kanu 2070 khasa o kri na bore e kha da ko bore tema no kanu abore no tema no kanu khasa 00 sika dro na bore no tema no kanu pena te khasa o sika sia ko Nigeria wa hi tema no kanu Egypt e 4-2 sika da ko friendly game khasa o kri na tema no kanu friendly game e tema no kanu 2017 16 December khasa o kri na bore tema no kanu a friendly game e tema no kanu Egypt zi apa sia ko wa Nigeria zi a 2-1 sika ni hite kwa kumundote ikara ngu kurisi ngu gako bore tuta mungusa ya te dote ikara kasa konga khiri khira gureta ntote ikara kongos khira gureta ate maduko nkwa bora zing ya kwa ngu nzi kamati group C zika ate maduko na Malawi zika etere manako ha kamdi bora kazi wukina ate manu 6 point ya kakitere kukwe ha Zambia za hazi dintoro ke ha ate maduko na Zambia za hazi 3 point ya kukwa kwa ha takon ate maduko na Nigeria zi ata mbora kazi wukina ate siki ate maduko 3 point zika derte kakusi kakazi ngu ita kwa Egypt tema dokan last isika fir de ki khazi he ekwe tema dokan az guanam kan ta he ve khazi point en tema ncam musa tema dri ka qu he no Egypt last ko eta da jeresa ka ko khata khasa tabatin isika yam zan ko ncam ska guanam ka qu ko ti ta ko no Malawi tema dokan group C ze ek etre man ko han zambi ta khasa tab qu ko kan tema no wakri he report in qua sam sam mod sam to ki khal ke khoyo ka pare ki sinate ntiku ka ko khabana khate platform de studio sika

0: Sige sila ahang a tutusi, sige sila ahang a yungay, sige sila ahang a ngabige chukuna. Mkwa sida ye kana dava akalatu a hung akwe singa, kana dava akalatu a hung akwe kuingaba kwe yungay ahang kwe lungisaya. O atene ne singa hangi mungwe chala, kawaji mga utule pangaba kanda usisi mkwa sida ye ka uwa dewe eke kanda ulu usisi. Mkwa sida ki kachichi kang he kanyui daba ki chukuna o kamnui ya kiwa skula. Skula kuna pangava stene na singa kwa safety. Kandu usi ka wachi nga utu lai pangava kwa sing kakwe ge. Wachike mtani chwa nga wala ngawa hankwe sa kwa usi se kake radwe kawe atuwa kaisi pangava kwe kaikwa radu ke numuru ya waniten seva pen neha FM manu mtoto kwa nga wala ngawa hankwe sa kwa usi ke maunga maso tenduita nga wala ngawa.
1: Shwele mjana mtu, emchabe nakna mtu, wafika na mtu, nyabonga wangenzo mtu.

Exka if kawa ulengo ipango mtani kuchu au ngo programu kusa uzi si ka ke radhu ta kusi de kawa tine kawa nyakentin manite ke ulengo mtani chu au ngo ulang jicha hongo sa uzi si ka ke radhu ke kawa tu ka kai si pango ba kwe kai tu radhu ke numuru wane ten seva pen nyakha FM kwa mtu tu kwe au ngo ulengo wa nkwe sa kawisiga kwa ka ke a program ngo a konga ya ta ko si dagi ka wa ola em ta chong ba konga ya dagi ka u a kanu si sa ko si dagi crime ke safety a pango ko si dagi kanu si safety ko jing ngo tu le pango ko si wa ji kem tan chong ngo ola ngo nkwe sa kawisi si ka ke radu kwe ale ka program ngo m tu tu ko ngo ba ola ngo ji chang ko sa kawisi si ka ya ke mong ma so ten du ta ngo ba ola ngo

xcawa ulangwe mtono kuchu aung program ko so ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ko khai ko radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal mtutu ko aung ulangwa ngko sa de ma si de ge kon khan gu su pa ge 5 n der ta kha mani te mo to ngwa ulangwe ye ten gu a chitaba ngwe sagwe se ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangwa ko khai ko radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ko a ngwa ola ngi chang gu sa ye chi ma ka ke a res ta kha ke ola ngwa kon nga ke ma si da ge ten chu ngwa ola kon de ge ka u a ka nu se sa gu si da ge safety ka wo ching ma u tu le pangwa ko sa ke ka nu si ke chu ko na wo ji ge ten chu ngwa ola ngi chang gu sa gu si se ka ke ra du ke ka be tu a kai si pangwa ko e kai ko ra du ge nu mu ru ya wa ne ten se va pen ne kha fm ngam tu tu ko e a ngwa ka ya ola ngi chi cha ngkuwe sa jima taa ke apurukham ngawa kwa ngaya tamasitakim tan chunga wolaang ke maungwa maso tan dita wunga wa olaang

Ik if em kawo tini kama yen en diar ta khamani te ke ulang ngoi pangam tene kuchu aung ngwa ulang ji chang ngoi sa ka bi se ka ke radhu ke ka be tu ka khai si pangu gu se te ke ulang ji chang tene ngoi thamo ale kwa bur kham ngwa hum tu ku ngwa ulang ji chang ngoi sa gu ji se ke ma si te ke kwang khang gu su pa ke nehen twin da khamani te mo ta ngwa ulang ngwe ye tene kun hum chitaba ngue sa ge ka uwa ola na akwa de ka uwa community ge tarang ola ngue sa ga wiji se ka ge ola ma ji cha kon na ge ka we tu a kai si pang ngue sing de gem tu ku e aung ngwa ola ma ji cha ngue sa re chi ma ka ge res ta ge ola ngue kon ma ale kwa bu kham ge me ku sa ngwa ola ke ne khe a ti ge ku em ta chung ngwa ngue sa ga wiji ge ngwa kon ka ya ge ma si de ka uwa Kerana kita safety kan usi se, wajib kita dalam cung ngobrol orang macam jangan gua sih agin cuma tak ke rest tak ke orang ngobrol kau naya ke mau ngobrol masuk tenduit orang ngobrol.

Ek skal FM kawa tinge kawa firen 5 minute ke kwang khang gu supa ke 6 minute mo unta no wali ngwe ten ho chi daba gu sa gu si ka ke radu da gu si de kwang khang gu supa ke 5 minute mo unta no ba wali ngwe ten gu ngun a chi daba ang gu sa ka wi si ga kwang ka ya ke ma si de me kum sen ngwa ne khe adi chi ke ko em ten chong ngwa ke 5 minute chuang ngum ten chong ngwa ngoi sa go ji siga ko ka ke rat hu e ka ba tu ka isi m den go chu a u ma ba wo la ma ji cha ngoi sa go ji ga ko ka ke wo la ngo ko na go si de ge wo la ne e ten go ngu a chi ta ba ko na de ka wo de ngu da a ku a le kwa bu kham ngo ngum tu tu ku e ngo ka ya wo la ma ji cha ngoi sa de chi ma ka ke res ta kha ke wo la ma ji cha ko na we sit de ka ba tu ka isi pa ngo ba m ten go chu a u ma wo la ma ji cha ngoi sa de chi ma ka ya ke a res ta kha ma wo la ko na da akwe ale kwa bukham ngo hum tu tu ko ngo ba wo la ngi cha ngo sa de chi ma ka ke a wo la ngo ko na da ko si de ka u a ka nu se ma si de ka u a kre me ke safety ke wo la ngi cha da akwe ale kwa bukham ngo hum tu tu ko ngo ba wo la ngi cha ngo sa ka wi si ka ke ra du ke mo ngo ma so da a ga ngo le ngi ngo chi ta ba

exco if em kawa ulengo e pango mtene kuchu aungwa ba program go sauje se ka ke irado ta kuchi de kawa ulengo e ko em tene chu aungwa ba ngu sa de ka wa community ke drugs ma ula wa ji ke mtene kuchu aungwa ula ngi chang ngu sa go ji se ka ke a ulengo ko na ke ka ba tu ka isi pango ba kwe kai twara du ke nimuru ya oni ten seva pen ne kha fm anum tu tu kwe au ngo lang ji chang sa ka wi si ga ko ta ke program ngo kon ma ta me ngo kan khol ma ge kan wi si ga si de ka u a kini nu he ke ko la ko si de ko la kling ngo pan ma ka ten ne an cha chong ge kai ta ka wi chi ge ma si de ka ten ne an ngo ma an nga ta ka wi chi ngo du le pan ngo ko si de ge wo le ne ko ta chung ma ngwe sa ka wi si ga ko ka ke wo la ma ji chang ta kwe kali kwa program no tu tu kwe mo ta wo la ji chang wo sa den chi ma ta ke rest ta ma wo la kon ma kwe si de ka be tu ka si m ten ku chu au ma wo la ji chang ngwe sa den chi ma a rest ta ge wo la ma kon ma ke me ku me sem ba ne kha ati ji ke kwe ten chu ma ngwe sa ka wi si ga ko ka ke wo la ji chang kali kwa program tu tu ko ngwe wo la ke ma ngwe ma so ten tu ngwe wo la

ekska fm kawa ulanga em tan kuchu aung program ko sa wisi ka ke radu ago si de kawa 11.18 minute ke tan kuchu aung ulanga ji cha ko sa wisi se ka ke ulanga ko nga ko si de kawa ulanga ko em tan chu aung ba hung ko sa ka wisi ga ko ka ya tama si de me kum sang ba ne khai ati ji ki tini ati ji ki ko em tan chu nga ba hunkwe sago jise ka ke a olen ngo ko nga kwe ale kwa program mtu tu ko ngo olen ngo ko sago jise ka ta ma sidike ka u ka ne ulu jise sago sidike jwa hike ko la pang ngo ko sidike ka chi ngo tu le pang ngo ka ne ulu jise ka ku zelam ko sa de ka kwa a ne kham ko he problem ngo pang ngo a man ko sa man ngo wa ka ku zelo ko ne chung hale da me ku sang ngo ba ole kya ne khe ne khay kon de kay u khaz

awula ta kanusi se go sinde ke atu nga khachine ke chukuna pangwa ba yo khasune kanusi ke chukuna wo chige mtan chongwa ba ulanga chi chang ko sa go si se ka ke radu ke ma si de kwa nka wa ne khe kwa ne khe tin mani tem tan chongwa ba hung ko sa go si se ka ke a wolan ngo ko nga kanusi se go si de kinino o kola ka go si la ka ba chingwa tu le pangwa go si Tagi kaku ahana tama kue problem ngo panga va mani mhosa va mani mhawa kaku sila kue kani chumhole wa chike mtan cho a unga va kaa ke vons takha nchuma ta akwe alikwa vons takha tatu kue unga kaa wala ngachi chang hang kue sa kwe si se kaa ke radhu ke kawaya tuwa kai si panga va kue sing tagi wala ngachi chang tena kue unga kama alikwa purkham ngwa mtutu kue unga va wala ngwe sa kawu si ka unga kaa ke radhu kwe sida ke mtan chung aunga wa wala ngay ko wang kwe sa kwe se kaya ya kwe alikwa pakham nwa hamdu tu kwe nga kaya wala nga jicha ngwe sa dae kawa uwa rees takha ta pangwa wa kwe sida ke chima rees takha wala nga kwa nga ya ke mahunga maso tendu ta unga wa wala nga

Exka if kawa wala ngo em tanu kuchu aung programa ko sa uzi si ka ke radu ako si de kwang kawa elve kong akin di harta ka manite e kwang kan ngo si bagay 12 manite mo kawang wala ngo e tanu kuchu a chita ba hengko e sa kawa si ka ngo kong ka ke me kum sa ngo ba nyeche ati jige wala ng masida ke kawa sumanu chuang tanu kuchu ngo ba ta asa kawa si si gen chima a wala ngo e kwang ngo ke kanu si si akwe alipa abraham mtutu kong wala ngo si chang kwe sa dinge chima ka ke res ta ke wala ngo kwang ngo ta kwe sinda ke kawa ya tuwa kwe si mtanu kuchu a wala ba wala ngo si chang kwe sa dinge chima res ta ngo wala kwang ngo om chima a program a kwang ngo ke wala mtanu chong ngo ngo sa kawa si gang kong ka ke radu kwe sinda ke kanu si kawa ya tuwa kwe si mtutu kwe a wala ngo si chang kwe sa dinge chima ka ke res ta ngo wala kwang ngo ke maunga maso tendu ta unga ba olang

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kweta. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla kweta. Ne go gestesi tla kweti e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kwen emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamiet skapomki ni nyam tot ata ko kunwa ko xkai fm kwena ngongorwe.

Exka F M kawa elfe kongo 5 and 5 taha manite kwang kango supa ke 5 minute kango supa mo kawanga va wala wa 12 years ta kago chale kamo ko ekam to ko e ngai kawa la hanchi chang wesa wesi che ka ke phones ta khang hum em dare ko chungwa ko sa ko wesi che ko sing ta ke kwang 5 minute kango kango ko mo kawanga va wala 12 years ta ma se de kawa wala em tan chungwa bang ko sa ko wesi che ka ke radhu ke kawa wala ngau em tan chungwa ba ta sa kawisi gang kong ka ke smal chong me vuns ta gam den ko chung ba ta asa kawisi si gang kong ka ke radhu ke ma choi khamo ko bunga ke yuwi si se ke kum se ngwa wala kya khukuman adi ji ke met ta gan guna de ji ke kui mun adi ji ke ngol jo ngum gam den chong ko sa ke o sing ngi ma choi khamo ko bunga o sing ngi ke a si ke mang ngwe ke wala ke ki ne khira de ji ke kwang wa chet man style of manual adi ko ngi ngo sia wa 12 years